0: marang udang aldo keng age ina keluwa ing iti ina jijelu ayene ila lisung apa
1: si ni iti kanyen apa indeli
0: e kan yani ila iti ila mungkin nanin nanin deng deng deng eri algal ila lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: si
0: yani ila tile algi nyami ila reality mungkin nasin kwezi dio wajafia
1: si batma
0: mungkin nanin yesi udang kele leng runyo wala deng juru leng kilmal erdija ne jurnu wala sare sunwanin tare
1: bad ki
0: oto amin jongone jegila majiram ba musa ko abas hada zapan ale aba ari apu gene duo fi khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala long intaba yal atin ilon ile itisi ajegila ba iti yela na pa indeling wala ba iti indala na madeloling
1: e gal ya to aba jegila ki gafale kidin bagi aba jegila te ki al yena ko en kam en al dal dinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an nodi kena iri nya na tumuo na nodi kena nusi na nodi kena gar kariere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba yegela ki kari kwa na makau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknoloji ale eri tulle asan neta eru kau na king na al dawla filan eri tulle fi hanal inen eri tulle na al filan eri tulle fi na ma udonga pun asi kallo mara dokki aginsi al dai le kin askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka gwal kin kwa ke nama kwansi kallu
0: je je de la sejo inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: gwalin belen al inzam fugurani kadibe silon ile bele tolle ala balan duobe
1: ki de
0: kangi idin ne ki lonfin nuilen lonfin ya benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
1: e gan asa asa ke haba e gal si
0: idin tabun kwa kulba arage
1: maran
0: kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alfu gurana ba ye demba ile itille sikia
1: ne tumi dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi alun jituna pa ja
1: e na den jin wela e gal jin wandi aba ji itisi jalun ba
0: jalun zalan apa ja wala ban jami ile itina ke balan ba ina min
1: wala lan amnas age marawa na ma kerin wala na kina ma ile le kai ki sense ye dua ke bal fukurani idina lombi ki ngase algitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yang kwal bakul arabang duin tebung
0: ne embelengel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay imi ye kan beleng imbelesi ro kan dombar digle do kena beleng na imbelesi beleng na imbelengi asa iti jang na jalun sinas dorro jaw lanas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang iti nas jalumba na duo kenas longnas bi kal dingle ti so gal amun ne le duo si anni asa longnas kid na imbele de loy e gal kini asa jang
0: e gal ne ni real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balan oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balan men jo ile si ambu kuku yom do
1: amnes ala la la ina nga jo
0: ilo nga san injwalan si ba
1: ki bisara sin ja
0: ki bisara jo no menin
1: e gal si na inna ma dogal longal dog dogal njurnyoy dogal si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dog ba jiti jurnyo do bay long ze ina sa do erijang na jote nga lan si doroja
0: e
1: gal san den oro jalon na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi e gal dogora do bay nenge apa min dokke nga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma ikesse mara ba dokke nga tulle jurnyo na apa ki ki sense le ya bangin kil ma simoy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
0: ye dual tuluru nyuwe wala galal tuluru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tuluru nyuwe kam fingi dina si kenga ala si mbili ee ka tuluru nyuwe na ati tuluru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ila li kao kita na hata deng kise yani aba kuro mungi na wawi nga ba
1: aise kwa sunga kina ila nkawe na akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kuing alan kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba mara leal apa yang anas mai sembe agiti na tulle kan se tebu tuiti nas long ka al apa yang kwa kulgi kimele na ka tulle urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na iro ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelaneng kwa inel long wala inel long ile namas tebuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri tanye ke na kase tulle abundi
0: e
1: ke na kase bundi na to ka kwan ji ngane le ri asam bagi asamba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ke ngala ndeng ani yal babi mambas na ki sense ba yi mus mus ke de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandi wala mutaman dio na duo bi duan bile ken ala sis me alki borai na ala so ina isa so to le brunya to al bagi kwa kul al badu yin kristian kituli egal la le yabas non
0: den egal ila jurnyu aye to le runyu masana ila guaye to le runyu e adin itaga de songa gane tulen kurnyol hal yani dan warelin e kwa tasir zangay wala bang inen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tulay marang warelin tasir zangay
1: e ingis don ki sense ki dan warele e kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabbi yako tari asko ba ko ana men kama yal pilanin ko isbigil albat sa tawon to leri runyo lakin marra ina kama ba kala kuinse kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske jige tasir aske ba ba ko age na kirsina zeina al bele al yena masalin kama ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ile na maje na masai
0: jige jalo zeile bele jirson den talal dindo
1: na kangile egel kan dok dindo ake din talale ke ile na maki sense da en orre kwazi ki ko ya sen kwa asan den tasir kalma atende sokle alle yena jayna kul inen longa neki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kul inen ngena man tini na le lompi elna ngwa kala sa hadwela ngwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna
0: asan
1: jayna ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulay na dogala se alanki sense ki tulay la kurnyo alanka o balki kalenta kirsing wala ki kunyi kallu na mara asiras kay mende ngani asta
0: ne je jaba zainina warale mfila ngabailon na tasir ke zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamay lin ko kurnyol inalon ba algi e jwele san ile duol lin julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidi ele jagil aji apajang nem jijanna tabigen jana diere tabigen jana tuleja marenki kawiti ganas mitil kaldigen singa ban anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan simoy wala ronin kilmu fuye
1: ki boray
0: jijanna ski mitil gi duwa gerin jall
1: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle juwa nas jawle nas enjoy jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo ye ki ngase lombina ini kang lombin dombreleke nas engwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba ile lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombin si de ngase tulleke lami na ki den ken dogola se ki ile dorar runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ile duol le ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogara se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imbrunyo na ile don dogala al ile don dogala bagil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lombalie nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen hen ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain ton alan dok in kurnyo na al ile do ken zrunyo ine ko ile aba pa nga baslon ki sense ile do wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile doong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange ba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun koranga sfa ba na ma ngwa ya ke jilo wala ile doong si jegila bas na ma jino jullo na jelna skin asin jama lan kilo ginenka
0: e
1: gal ile na ma diko
0: basi long e kur ken de de ingris ngo inu kwa masalan utongalang e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezir ul ko ni kirsungo na ngin kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na rijegila na duongi na jijane ila duong den jurun ken utanga jama na jola nyi ngasi jani yangasi sogote ugaling matising girgingo fi ya yendo si kiwitia
1: si batma
0: idi nali ken jayanga ba mbeleng alamba ki ila ba duong rijegila bayin kwa gina asin ke min di o kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngana sunwa skering alki alore kwa gan ilalong alang eribe erisi bizat zeninar forengang erivingi te zeninal kiasi kenna kwa albenes kering kwa gul albenes kering grinyo tulen ken siminga alza son tulen
1: si
0: ilolen namo do kwela lang kaungine ingwa grinyo erheina laiba inalamba alduo bulong hasi ina uto songa kenna urtuto ngin din kweza sanjawliti kiden surseje yasinki ne den suusi aining fototiel ne den surin den tulinga silong ne den kikiringa silong iloleng al urtutu ngarim men ka hoaiba dine sen kelngi jurnuwa songa tarai nal uto ngakai alang ngata apu asi tihringia ilo al gese en kwa al joingi ke wala gal jirgi ko kireke alantas ki kwen walgal alantas ki dogolang ile jirgi wo na maye ne sare yon si kafi ne sare yon si tulle ngare ne yen si sare tulle uto tulle asi ne jundi ne ko akere ngin kam nga filani ndogol al tulle ge ile na modo wala lan in wa kida en wara lan bas in kan alan ko akere ngin angul in filani gwal inai ji ila la jaw alan gi sare ko ta wa galdul wala ila njong islam vita wata yan dogol asi hata yen belin alan kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ni njam anan ko ina an kina ma kana mu wala yin wa kidan waralin insisa sun suka hatta di dogala la ati juri ne jingi ti din surin ba njamin al awne ina ngi yangi ndu
1: ala ngi ko akigile wala doni ati
0: uto nyetti ni ko ne mo waralin yin wa in eri al kigo nuilen ka jial wara do njang jelo to lele wala ko jojan
1: ski ay asoy ke boray ki sense jurnyu wala jirginwo ba kwa pangale undul abas apanga shur kirgingol dokeng ban kuma nas jayin kayin na ban kuma nas apanga jirgingo kayin yendo ban futo ke ay la jirgingo si namas tole kirgingol in namas asuma domi wala sasuma dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orale jayin ale alkay uto makinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja inalji ajo abati juri na tole jingi wala ati guti na tole ja wala ati ayori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayori
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki doratu le askirenga ba idinka alangi kwa kalwe ka taba yel na zai juritu le ingi ba idingi te aba orona ku imba ngali yalan ko hene ay di ate indwa juri so to leji na alsa so ane pia na ine na ku imba ngali ritu so an ate dok skas so ngonga an na ku imba ngas ku imba dok ba waya sinye ngasi awle asakan ate ka gut a na ka gutu le na na yinga ka yobela gusi dok ba unduna san awle al ka gutu le a na si yinga ritu sa na ma ina aba kela lompin ken ku te ngale aba kena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi duo ngir to sujam ji allomping den ane ngina jaw
0: den
1: tulingi ji juri tule kal gingi mar idin ajingi te ba alang jonas kwa ngir to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kinba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba rang jena sinjwa sa ka ayin na biya sa bamba

dofi do in tinle asar radio samarsi kel jam yeneswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na jel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alye na goingi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Barfatay kise urre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dokong tina sang dying bira tubung kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara safe kemrot bara safe asikir jinga bara tariu dog asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga kengi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwasunga ferrakawe na dok kwa keranga siskenge benna bago gise alki kanna dok daing aldi illa kirsing oto ndeng aldi dok sunga tagatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egel oto nde nyomile ele jurnyu walge kasi tulle elalge kasi kurnyol kasa kurro ang wala garal do surisi ngel egel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musala ang hindok no min kurron jani lay ko kidal kendo la tulle kurnyol no dogol kidai yang su tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kendo la si tulu kunyol na kendo la si bale kae na kingalal yanga si tulu kunyol alangal si surungang den ke kiringi le sunga kalnga wala belongal bele ho na kirsing jago
1: ke borai na borfatai doktani kinga dokna ke koela la si daim bera tabun kago wala daim girsin wenal kanyan kirsin o ingis nong ki sense gi aba dogara si tulle jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon irikwol al karralonginti
0: lo
1: karralou na kwaba kalweila utu si maraba lonas terebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba ina mai lonna jainji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskenyi jigi kurokanya na nyendo ksi kuroken na jieng iri karadoite na ina lomba alba boru tok delengi na le boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona repelansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja yin ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fi tirimbil lay wala ki kam sa don tayara lay na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana duto
1: egen duto yin ayba burukul malayin kinal kayi jinen dia ku si kiwita na kel kamel ile duo ane pia ile na mayon ngal den utura si kuroini den abankeren iya na den usura ali yesi kurnyol na manye na gut in si pia na tes el na ile si pia na ile lole mpago na den usura si kuroini na den suri kuroini na den mutama si kuroini na den boru si kuroini kin kurro na mayena kwa kul si kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti zemba la yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na ki dayen wore len yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jedi ngelunga ile kwe tulle kurnyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ile le so tulle marang aba jongone yigila dayen wore ko wala gal kwa nyettini ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa sonwa
0: idi na duo duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayim asa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njami gal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngosa so tarasi ki kwa ki kanna kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran intongnya bayme yakam belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana yaba wi nga dor keran amina gena way kan wi sar kul man kilmangiti egal namakisi ense kain kilmagena gitige na do di mbarasi eri tulle man nga zindelimba kate aba egal na do mbara eri kwelan tulle fe ana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalang kurwane sin waya kai ineri asa songa tarase al jaw al awuna lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa songa tarase nama e 14 dik anidi ga ngana skela me ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kolwe in nama e borwal ispania kariya nama dikke na kena racing na e kwa dilang si bele ela na racing na bele kwa dilla ki borwale ki ngil masa songa jittige aba diyen dio dodi kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepe ya asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nama imba inal duyen ke ngana gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurron si biyar ma baw maraki dai kayin burumale dola kan garib wa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritiya na kin kuritiya na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela yalan giski se tabunje wala abaku mena ki sense indosis kereli na kundula na ila usi kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa ki entabunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru na dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat ki an berel nadin mujuru insi gistabun kanya al ila ngi na kiya taba jegi dana duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to lete wa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kin kinal kul kanwi abas irringa to le alba unnas belen kwasi ko albas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka taba dayon orreawngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyo nas ka alo in namay tin ka dun suri ina wala lang irsin wala bar nga sade nga waki sense in tin juzu min ali na kwa ngam ngal sakafa wala ada taqalida ke bunniya ke nal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan kun dia baya ke ba na ma konas ke kurta suruki na jitika in na yana sa suma jiti ki sense da inja ilerke na yana ila mun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala gal ki al kan dildingwe a surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala himbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgongan a na maka wala san alun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin gitin wala gal kilman gitin dulding ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a na kangi in gitin ko kulle wake banam ko e mayan leke mun ginan dai belen die balakin maran baji tir jar na man tabu
1: e asoi ke borai e kangi na in gitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai dio nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aliena torek dik dulding we jititia aliena ki erbet kami na kwa fuka na sitan kami aliena na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos long aliena kwa kama ngal jiti nga nama yena jitting ilar kwa kulle kri nama yena min torek dik lena skaba ile jitinzi mara nama kangungi na jiting dayeles kai na kwadi ya kai na jiting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jiting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jiting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga jiting ile tulle ala bana duwa ba kwela njitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na good ay batule good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good akeren ale kenge namaki kain sina ngaming good inal baye anan kiki handu al baye na sina inal baye na kinga situ na surunga si ina kingba kain wongal kain namang kain abanga namang kia tel kela namang kain dogala al ba nafsu good sina kaw na tori eritule ala kaba in good ye adelo na tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga su bilin na na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulege na abakele dai ndio ki se kinga sero gis kerele tulle na ma in ine tebung am footing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang rinsi kat ko nasu sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo aje bia
1: si egal kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukan kibriya kam ya aliana do tabus futo jang risi nyame ngasa jalo na as jalo ba egal
0: na mo nyama ter eri ne tarai egal oto ila alun kidelo ile kangal kidel ka jurnu ngersi oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korru mara ba ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni jike an jurnu ko la bal mara ngaw bang iri
1: ku ba di mara ngike na
0: ngwa ni je mungkin na ngi sim basha gala fiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korra na ma wi ngane sim ko do mbara illo ya se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na ko asur ngwa zi kali gawe nan aridin da ranan jelun nokorun ilagi sin gwa
1: ki sense ingis don ine kiro sa son jiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ang jay aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok jing alang to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udonga kay dok ali ting sabur kwela ki nama cool ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljayen mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngur jamben ngoyna kelelis abay gije na jago ben kami allah bal ila na ila lang anika egal inama du din shakiya to fagure na kwagi kunane ngoyna
0: ma
1: egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok atigi kwa kwela na ngizai erin musul kawya idara as jemba fashil jang nan do kalo jang lo ngadi yang na sheksi kalo kwa ngama ai inal kalo ba eri kane tabunga na zeba wala gay tulle ta kadire ngala ngai feba anang is tabunge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu kikin si as kaimba nama ila yun ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamen asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: asa jalo erin kare
1: se egal nama yal jinjo abade do dogala si tulla runyuma abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora jurnyu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar nga si e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki na sa demo futo kay al ki borai na ingusi ba ne ka sa alu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas ku
0: yalla ma su kwanin kay filan e dogala kay nga sa gyan ki jurnyo to lengir sin dogala kay nga ta dikani ya dikya gane ri ko la lan fi ki kembar nga na nyana jasa madi bang na den iya sin den ba sin gen to ngo de shawren via ka asa erdi kan na ki ku injaro ina ne nan kasa in risi kalan wonin kasi abai lo na kensi apa nga ngilal ba na ma jena fi abas ke nga pa nga ngilal ba ba ile risi na ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zerina al kawa ba warin ustu de nga jurnyo to la jundi kwe ki kembar nga jirgin wo ki gen tongin kwa jirgin wo elake na al erigen kwe la lan fia duo falling isas belen ba maidi gen tongin zibel mani jirgin wo elal ye ni jesi de nga joma jurnyo al to leba mungi nanin duo fal kelami filanin kwa le nan fia wal gal filan al kwe la lan nan fia wal filanin kwe al kwe la nan fia jial ba kelen es angu tetter na musbi ji al si juiti ji tong kikin dolan bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sim mashagala iri jang na dola siki dorotulla jurnyu ba na ajol bagala sen duo kere en sin kwa kindola aljul mu ki doratu lem kwa egal nasi worren kwa na meliki dual eri lodi ngalji di ngwe ke na fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma in
0: zoliti na ma louna ye fi na low yo ma belon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal den gitil
0: e mungin
1: egal ya ga nin kwe je pa na eri apa pe na mai fagen pe le ana ma ile sesa kiren ya story kimba ngai nengin gindo kala ine ngai ala ma janna ni dimen ja
0: na ma janna ngai ya re tin
1: egal atine ngi bele kelami
0: gibadal da ine kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jawuti ni jonet le tan ni dim lo jawuti hal kiki gin ni dimon ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar lu da lana in bele oto ay ma min tori gi ni dim agin agin ya sa wal kai ne skin ngana kwa zikar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni de makin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dai mboru derke ki dim bagi na baranga kulim bagi al kai ne skel kame aba je gilal dai mboru derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi long al ayanga oyanga auna isle wala on alle kari ti in ba deri naski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyen nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena in kere ila ila sigal ba jundi inna ma kul kan ngi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade kel na engi na ma kai na surin dengi dani ka na ma ngwa atisin kanungi nang tore dikka atusin kanungi kela na ma yena ti kai
0: na ma kai na remi
1: egen na kai na remi nga na ma sa sunwa ini ato na mayena ki ngasi juro ngale gis ani fi na juro juro ngale elinga na ni jundi na kelisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki ata ba jega na nyuma na ore kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fi na bagi ni ay ba e kan bagi do kan se do koranga ke ani ki bagi ja aba lo na jide le ritu le jumiti na bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fi ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kainsi na kinsi bagi kaw nama gera nga gena karim na tuminga na iridwe te na sasonga indeninga na koteng alang gera nga kinsi kawnga na tole kande wala lang kafo na znagi senka na ngwa gera nga kina sunga na karimo egal alang bunya wala iridias kaim ba iritule asa kaim ba alang ba bunya torek dik nama kumana iritule dias asa kaim ba in nama sasonga korongi ire na ki kainsi na ki sense kasi ba sindong al gerit tizin wala tamanin filmi anas kaim na utonga kinin sekao egal nama real nice domong tule ka wulyo ka taral inemba namaski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde ana sisa kirenka egal indarib indu al story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliena da ile fawo atisin karunga nama ba ile ana me atisin karunga egal atisin karunga ki nama yenga na nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
0: ki se bara musa so sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo si alam futo kai na asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kelista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle en ken koranga ken tulinga na dog ki se na modo ko lalang in kwa atonde sogle alan si ko kul wori kawala aba ilong nas ding erijanga wala galti kojo di janga nas ding baragwa ina lomba alamba hadir inan jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudle ja nado kwa auna kwa kilalea kamba asa duwa de mbara si aunas imbeleng ila erisi alan si faal beleng nas den wujila beleng bibalo sa ilal uto jitinga kwa njitinga hata din elki gana sigir singa duwa den ko yake ne skoronge asanjwa idin ne kise ila se giye se jwa giye se rayanja ndi su rayanja ne gislon fido tawala didi ne ila duwan ja ila ba erike ne nes genyo tuden sabu bajija
1: si
0: kise ki longa na ma songa go ila len ki diele vuto karin anam zogdan sawa kelkam ne kayinga nes dan berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa twenging deringing forang radio le forang nyeding.

Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a gyan ne don su nga a landuin don a dini fago na sogi samin don kise a ton sogin aljanna jago na su don kinse nga yin nan juwa na ungan se nga su nga gis jago na su nga suki wi dile na don gi kilma su moge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilole na ma don kise kain bele oto aldi jurnyo tulenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi ilan sabado ge kilmusi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dayin wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asang yung kalung jurmi watu le kisi algi kinga si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung ki dora tu le jere na si yungkwa alki borai idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tu le jagingi na mangye na oto ilolin fago ilolin na madokwal kisense wore kwa kullo bilo albanaskel bam aran ilolin so nga buto karin jurmiwo ina jwaba jola lan tori gele si jegil ki wo nga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwala na minna bam na jabun na jon munin tubun ngaren jo asan usi so nga kumong na alan kain juru wala so nga ga alan kain kilma wala so nga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asan ay juwa so ko tubgo an kin jangalan ay longa niki ay long alan ay galo dai ngorle

0: kiborai na borofotai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsimo e dayin orren na kirsimo barnga ki nyetting al bang naskel bam jure ngana mankani aba wuke na ki ting koron kirsimo na simai kariba ba so gisi ilain sabba idi ne kilo bayin kalon nabi marana mado guti na do kaba na kel dog asan orresikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulin orre kwangi alan bundunas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye nan na baden kana kwela san tuske nga sianika in tuskele ingis no ngalan puto berel kaduing domong alwangis ago puto berel na bundunas kelbam ana dok barnga kina sa ka ngaba lobe lo alkain ouna bawarna di ele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena borunken taringan rising nama dain do monga teli ena ki dengin kirsimo idin kirsimo wala dogala den jurnyungong dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense idin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungo sa songa domi na bi kwa kusi balong dogala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se ali en kain dele dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surunga kwa akawa do bang kwe ila jena pa wal dien tong tulle kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa boru ngai duitia na kien dogala kinal tulle kurnyol baye na doktari ngasi inen tulle kawe do mangasi inen tulle kawe kilok namako el daeng orre alangisi ngwa dok dogala si alang una ki tulle burunyo dogala si kelsi bam ki en alkein dogala dulle si tong dok ki gorguras bauba wala ki zalas bauba utonga si alkein aba kweti rigitipa una dakijering nama si njua inari tulle alai baki dak as jauba wala ki bere zalas jauba u bere si uru as jauba dok una si bere si ki simo jamin kwezi asangye iwidide na ba dok long na bara jang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba ki nkul alkein dok una ting dogala ndi en karajau asa dogala jang dole na do kurinya porre nga tong algi ji kalu na ji kinse jaw tore dog yi no bankawa na ma do kilo dan do mina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma kwera lan pe ate se yara yati ki la ba kidin baje marra dok na ma do tinki bagi dogala tabu ngal jang anan dok se kirin jaw na ma mutama na dok san kirin jaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki borai albon na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalon balba to kara dok timbitin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi idin naki kwela san sokwa kawla na kingan kutumu na tabunko ki borage samin sunga na mase tim kerle wala sokerle kaya asoi
1: asogi samin asiker na borafatai wore kwa albanga na skelbami ni ilole na mado gwela langin wa wore kwa dayen dilon bot alye whatsapp indien bot nesbiro balong lojor lojor is o sabe tise sabe o sendik os lojor au os ongal innamade na dog dayen whatsapp indien boti alsibiro ga balong ba na biro si balong kwa kul radio samar al satellite le iri fago na namada kwela langis kwa langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satalai likel am na duo id al sikai na kariba abaji den taraddud juelingi ba ilai tok tok is os ongal in namadok ye na abade remzi juelingi ba ye ila alye au os au sabe os lojor lojor in namada kwela abaji juela lang jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa walaga reme ingis gane singwa kana alang nisbinga si iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng irin jo ingise kidien tulini ne kidien timiage albi ilong na ba radio samarin den yering na dogal bundu na bawgiti na aisarin membaw na dogal giskon iri bagiti kise iloki ngasi sunwa tagatini azanki kwa kulin kalun jina ka ina jawabal kila kwa ga radio samar lege maran duo biduo na den don iri jagiti ne kengis utongarin mem fi giro indalang radio samar sibas iri janiki boragisamin na borafatai namaz dokaiti tulele.

0: Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kikin juruan jerry. Na au na kibingang kang ila umna songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug illole au kingasenes adem ba ka lole kaim botale na mankainyar gabale al keng ina al yei na dain dara keng ine na au na kijing kang tin bitin lobilo au na skebam tarasindi al yei na kikan na kirsing tin bitin wal ye na kikan na kirsing tobito alang skebam tarasindi alang kain kilmanga surking
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

na wato na magal kwela dan su dodi ngal de kanen kriya sal na sane ngal di na masa son kurai na kwela nan de ngal sanga songa kirsimu asa alande ngal sanga songa kirsimu na namas ide ku ngasa dite kundi ilain na sare ngal di sa son kurai na ma ilain ne hi kwel ande ngal sanga songa kirsimu na ma ilain nas kiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas dang dinagi wala ga dang si zaman agi nama karin nama asikir kala na sabakir si bakirin kirsum salite to gundi ila si nama karin jong nagal kwel alan si kalum sal kiye sal bedoy nas u ando marre al dinga sa son aspera ki na nama kwel alan si ke na dinga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dinga na ora kenan al dinga do sa tulage na ki ka kwel kwa al dinga le ki kwel alan si ngalum ingaldi ka ges paliti na ka skiwiti na kin kwel duo risi aba kel jami wala gal jegila wala gal gis duo kwa alan ba de ara tur de nya ye duo ila belezi ambeleng na ka kwel na ka ambeleng ila belezi aba de ara jara na jabun aba de ara jara ba jundi mini de

Na ettei na nin karin numagal as kerkela nus aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga asakaw asa udonga tulla diyo ke in nakila utonga si namakwel alang tullan si kelkam na dok alwa abas di deng uwer keljami ila liya asikir dok banden arra warjaran na dok ou nus daim beleng aldinga si tullan kelkam ilayeng alang siya juma ba na dok asang in kalum aldi asa aldinga di asa sasoa kurage na dok nama ilayni niki kwer alang si asinga songwa kaw na dok asang in kalum dinen dio dobe duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asang komia na dok asang in kalum a ki longa dinga sa kwa aldinga kaw na bas kitsi kaw asa tulayagi matsing den dio otanga tulayaki na nama ilayni asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewuon ade yundi ular kewuon ota yundi alba wala sinjuona etena mayne karin kewuon gona rekin hatpiana mazeker nas in aldisi tobungo

tinna tinna kundino na kunna lomfin dembele krizing iri na ki ari keras kay madina lan ka bay dalan kenas kumo na lomvis to le kiwi na kay kelma lomvis ya ada yue na ma chongande ko nga na ma yomis dan ko lomvis kanyiri ila ba jammeli iri na ki inkay alanye de ko ngi na iri inkay alangi kale gis beleng dakke bela ko ing alanas kalung na ka duin zurungi kelma zo simu ya dando kalung ni ko ing alas kidambele krizing nama kawalang enne beleka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis nama e kwa da imbeledi alkwela indele kagil imbelele ale imbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya toginde nkareli inji ala lomvi e beleng belnas kelkam inmala imbele agis beleng na kainyin wole aininka na kainkin mazi aizin ko alang imbele ji bagi fial na na dendine jamel gizeng makwa da inkalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada duwing ila tongala fedi ba idigna na duwing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

pela la queen ala kengo adang ile belezi kirgelka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongzis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adanga ay kalung imbele kwerde ngai kwa kwerde ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlo ngai ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lumpi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwa zingi kwa alkwadi ga ke ngilal ezi kwenye bai goline tongila la anay ke anning uroji to nyati ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule ata ngin kalong ane ngudo anji tiyo daulo kin chetin dele na longa jitiyo kin chetin dele den tule diyo daulo an tule na dawa an tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazi bulili hidi ina kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inalte dele kea ata ngin diyo ke indora e kitiyo anga nyeti ni kinile bule al lombi al ke na kawata ngin alang uling izin ata ngin along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetindi lomvezi kwengi na kide nyoro nyetindi lomvezi kwengi na kwa kuda kuzijiti okwe lakini ya ina kwa baka khala dara lomvezi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kaya na kire kul kwa nyetindi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa makula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni nijijiti ko ene kana neke bisura jiti ko kamina kawala de ngwa benna kain kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kain tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong ani ki nura nyatin de elenis ura git ing lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel ani kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jitimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo gilala inzi bule albakul toki nama ya gizin kwa denja melis lombi udo akul kwa nizin kwa jitimo langen ni bule min kwa le nang erbet le na kaya zurunga le na kaya jarunga dakki kwale ki doron enni bulal lekin idi ngine engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeling no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang in kwa alom bizi lom binden bra inzi bas fi anengi udon ke gitu nyati ni bulen ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyati ndi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zinana e bana duwa lalaba al baza fiya bana nengi choki nyeti ni bule eba jammer bule dele

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil maale tabung kaina kain jirung wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwe nga la na kwe ngin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tulele birgo na erbe zi njba erbe jal fie du njang kwa zi njbal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare in bawe ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide ndora baza hankaba anne jitiwa kikuli anne nge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe zaata ki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa ki bulele al baza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela keba denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulga zelenjalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain duingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum denjem miling bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi bada kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalung tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji jitimo songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al doing kwe jang bagi ge songa ja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni ro il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis anaye dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na surunga zi imbayi al anaye bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhengele belazi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurunga tefya adhengi kalung inal e na kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas de ne kakire jangi dina loka kire le gide dalle da ngane le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombi den kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

Baiklah, kau ingat walang berapa tay dah beli mitil le? Aite rukel nas mitil diwo kang alang kuah dah mitil dok imbeleng jar alba jarai, yani jar dungo alba jarai. Porande mitil imbeleng jar dungo alba jarai. Babara ilong ki dah ente buitrik sesuatu putui. Nadai mu kembelan si hujur sekiranya nak kela kamba, bus India kang alwa udah jur saya kini si nas kundi, nama ilai ni, ni ki inang kah, marang, ada ni kang mu ambela, dai mu ambela si tulen dia ngarak kerang ni, ing ay saya kini si jundi, ki inang kah abo, imbela le imbela jar, alba jarai, ete, oki entu mu le tulen, ba. Ebu bagil injar, jara lewo le jara ebu. Ngai, elai ngi, bela le kia kual barang sangwa kirsung, barang itirik ni kirsung, elai uungi ne ten tiale, enga, na duo bi duo, ital kuri, nang kelami ki ken kilo, it, al turui, nang jigi le ki ken kui, ital iti, nang jigi le, ital apa anga nang galdafia, Nanjila, kit alkan jarum akan, nangkaungi, kit alkan jarum agai ete, nangkaui. Elong, jaral pajarai, kun jarum a, bi, dangwam beli ense, tulen, kian tu mule ba. En, dang beli esa, al, dangwu esengkua, jaral pajarai mitila esajundi. Enam bal mitil hoy, mitil apa? Mitil

Ana montorik na dok in kamera duo bas ba bala ko yala ke ba na ji na mo ni jana dim uom bele yari dim ba ko zamba na dim ba den won ko ezi na elangi ji o dim uom bele yari bas ko kerjan na bas ko kerjan na dan woren di yang ba uja alangal itrik kunjung alangal kinasi inang ho ane jawa duin jaru walagal ci ritu askaw.

0: Asoi kiborai na bara fatai orre ko akul lo bilo alban kiti na kerkering na ki berungo kerkering donga ge kanni alanda donga di le fago asogis amin dog oto lomvisi donga kanni na kai ngana skaiti ini da darale na dog diktor kabir al ela alam fago na gis ungan senga ko jago diktor kabir na dingor ko donga yani
1: Osoy kibora ina borfata miram nagi bojani donga ko ani orre ko lobi lo albi bayin del dindio kino wajana gena dom fi efero ne kinne kusina lom fi ke rungo romanleja ne kidna ko ndonga kinne lom fi fulo ne kinna salla gena ka kirege nas juronga ne kelma sur kasawa alin itka ayle ke ojan kiboray
0: kiboray orre ko nas dogdain sawa kelkam nama kel na kirsingo to idin na kisense ki incoming orre ko alsi joingi kang ati suri ating ilong na kibar ngangi nama ko elalang kagil ating ilong na ya keba wala ganda joingi na jirgingwa keba jiki si minse ja email wala ki batse ja email nama do ko elalang kena deyang ingkirsingo asogis aming na kiboray bano gi na kiinganegumo.

0: warra kuwa asog isaamin albel na baago bara ishaagal jaago nainan jamma irrin min ja nadok bara Khalid donga gyanni Khalid Abdalla donga gyanni songa albel na baago na Dr. Kabir nama kuwala sangi tiri tabun kawusini neka gil kisense ki inkamin daing warreling ajwa ingi ke nanga jirkingo ke songa domi marang ati ing enga na keba wala gal kwa dingale ati wari injundi gila ziki badje himel wala iting erdi ke na kati jabiti dintas ki kwa kirenga
1: yago kibora ina borofatai aba dintas le joingi akeba bas ilong arruming bag wari alko enkama bagi na duwa biduwa kideng oreduwa na surunga si bagi akeba duwa biduwa na insani kwe aba bagi sura keba dintas le donga akeba na nama donga akeba ini din surle bese long baj asanga jemba idi na baj ni undul adi donga ela na ba donga keba baj akeba alen jidin ores palang jundi na jong wala lan bele idirsi walji juel na na longala wala lan lo lejo alji juel lan jo nasing gui kelma ajemba marra orendio meram na maso nga kayin neskyo urringa a nagal incoming asal lumpin dum borenga kalung na kayen ko sen alkaw kit kawna duo asalon pindon borar da fiya ba fiya na abado kingo jilon pindon borasi kan wunja nas jalo
0: wala kan jaw
1: kan wunja ina lon pindon borasi idin si ela alan tulenga si jana jitonga jundi nen ko akal gi min kelman dio olu den orre na ma ken firjanga ko an orre nga si akaluba al longa kergelle ke insurisi ay keili wala dinen dio albio na birni na bagila kwa mburungale kwa ay kawi warre kwa namaskay ngena na incominga asal lumpin bele jeyngel na lumpin bele batto birmi nga sa jawla
0: jeyngwaskeba
1: ine na ma firje nga kay dan warre dio na ma mainan janan ni leke nga janan na ma idleke nga alduo kibara akuru ageba la gari mingu ina kwa huo togetara. Al ilale fago, nama nile ela al duo kibara a tari nga kergelge. Na elne ilale fago al duo kibara ila madaras duwe na inso mdungo. Ilale al tebung el nama ringin tari nga ela tiri jinyang nama kaunga ina suri nkanene jiki ane banaka ki ane kanane ki ane gena kinkulpo ora getara. Nama ka suri kanene. El ilale kago nama dombore nga lekele. Lumpin dong borale.
0: Nas lumpin dong borale za tu korkindela.
1: En nama ngaming duona na dem parasi idi munan. Ale dombin dong bore kerle. Ne ye kerle ile duo den jurule asa kayne duria koroba. Ngain ne duo bi duo al dombore lumpin leke. Lumpi den warle ben kwal muhabbake. Joyni. Lumpi ken dombore lek nyet ben kya al joyni. Idin na joyni al kaang na joyni kaangi idin nas adala le duni na adala adli al yelom pizatu warik al yelom pizatu na kembele nga na jial dingi si janan ila kan korongi na dora korong yaay ba lumpi ndora ba ine na men kamya anyalin dombore le na ba jingo nas ing dwa jikin dombore nga kinge al lumpi nge na kin lumpi nge na domo akwa ki nyet kinge allon pinge ne kikini nyedla muminjang engal muminang ne na kikini muminjang inzi kanjanal dimbaray na dog den dombore na dog lompin dombore leke na dombore lompi asa ela orde do tar asin keljam ki ine ba kense nga kersin din sursi kan sa jubu gas jaba altari jawalan jado jona romanjam wala lan jado jona jannajam ila janna ki tari ngay ki dombore ngayo pellet ne din dombore ne jisi imbelangalan dingi si janan ila nan lompi ngayba idi ne lompi den dule dine nyetle kurel den dune der nyetle kurel meram lompi nan kwa alka ang joyni ka duldin ko ali yegis doing arrange tifia ila si asa ka awsi
0: ina la lomba san ji
1: jazo si ba na mara ji aba duldin ko arrange tija aba ziya fa so ba lompi es fa si ba insi nama sakal ngaba duona sinki din bara ar toddo ga bayimba pellet wala todi jitte azim piaba idi nga lelom pindum bure lei jibal magam buda julu na illum pintari lei na jadu adi si jannak vidya adi ji jannak vi adi si ki dangi ngri janilang an janiba na di esirim ka vidya ji jona na rete jabo asin jabo ba wore kwa asan imbalung duona janna kwel alkiken taringa teyinga na wariga naki duila ayba na kilmang na barasi suur janyungo na suur jayu na bose arandu jelo kila na mnyet yengal jika tinga jaring na duwa nwa kitinga pi kaba kosele duidi ila na maya na lompi doki mbeleng inaza kika lungal kwe ding aba domo nga fi arragide kanya kangina langkame lompi doki mbeleng duwa na kika kwe na kuin domo nga si kwe na kuin udwa tara asin na fizim pi ila kaya si alotu lele aro marra ine orre kwa na makinyenge dimbar wala jise nga nyobo wala todi dingeri jitesin fiaba wala tori jideng eren wala do tabe ninga jaba sang asanye zibo skoy to gyala le ke ritara ali en dombore le an men jammin lolo ka donga lande ba nagal kina waki in askal mo yiki ki kan juro nan nim folia kin ko am boru ngale al kan ni fotan am boru wale ne kirlo boru ngale al banni sel balu kwa ay kin kwa kit kinas dombore za ta kin ba ne duwa ke bal
0: duwa ke bal barasinna
1: na duwa bi duwa ba kiden doro doidi na duwa bi duwa kiden bara battaringa kit sursi ba kele la jina majel na janana songa ja ini diyo boru ay singa jungo ba nanji dok jungo za to inma tarai
0: makam mushkila ngi dimbele do songa ja mari
1: da jago
0: marang e duwa enim beren kalum fintong eritia selum fisu na mungkin dok atinye lovinton kuro walagal na dora gene ilong aseki dem bara ila arikain walagal si iti yenama daldin ko yang ko se banke di enta ziki ba na itin si ko se ngwedi banga ne ji nyama lovinton janga na jiro nus lovisi jumeni ne di mbara sa dora bayti ji si donga jani ba ye in ilalong zainati ngwa juma ngere ngang yani balba idingi al jaw al lazim ya lanja wala idin jaw asalom fi si jaw inama degi idin alom fi mbereng jial si jawgel al ilan jaw alan jirgin oke din taski lom fi ne ineni ngal din barasi janen yegal dombere di kenen mbereng abagal ilona na simi nga kay mana jin jam nga sesi jumel kala ji juma kala riginga
1: badba
0: fa yani in u nama ka sa alun eri tadbiq la na kaw wala idin yi alan si lom fi le tulenga ka
1: en in idini allum ala sallum pileto lenga kan na den tari aiva in aljijeluna kwa kawe idina lompi yeke kelman dio leslon anan jidin ton dio jeri na tawro joro na sinjwa e kal umo kalunza jumo lola jumo asaruma mara lompi lonsi illa na maye tari kelman dio na engalom balba albashari al tawro jo na lompi ya al inqwa kike la dombran dio al inqwa rumany al mu'mina mu'minangi yake inge kele kwa mu'mina mu'mina kinge gelgel kan ila dentaray dombore dio esqwa ba dombore ngan kwa ba al rumany dombore ane kwa ngi
0: al dombore filal
1: lolo ben kwa al mu'mina mu'minangi ni una de lakin imbelek il bat iman en siki ki wo sakai azan injalun allum pi yeto birna ke na yeines imbeleng alan tulenga jana jitela nga jaba na bajoingi kala ndele joingi tulenga nagi ini na sang injalong domonga kwakin alkengene imingi iding aisan domong kagol na sang injalong alkwakin nenkeria melega nakilla na ruy na ngalomba al madialon jura kinyet asan kien amin ngeng na tari tuleja ne ding iesi din iya si zatu aba din iya si ne din ba si bagya java lompe do gibi sai ni dele mara intile me ram no makwa dia kayin imbeleng alkal lompe ndo mbore duwa na din iya si jaldi e lompe ndo mbore na sin kwandi iya si jaldi illa akya ba ila dombore duwa ba illa dorai na naki ki juda kanie na asan in jo intile duwa ba kilenin fiya ki domborin ere den iyang ereng min asasan bur na durbu na lompisis komola asan kila faso na den iya leje ne ki kurngo nga basallai na skilla jitonga faso alefia idi na lompi akwaba ine na mas inkaying na madan jiti ini na mas udwa dia kaying na kwale kelkam na domborele ar denga kabo domborele zatu ali mbelenga dengi delo dogar denga fiba ba belenga ge insha ina kwale kelam namas kike futo en ine namas in king al abaduo in dombore wo isan kwale na wuma di laiba kike nung lo tok dogala bambagal na ila aidum aidum borele dombore kinyet al muqaranata ka den dio kumum borre kwa aidum borele ela ila bele dombore ba duldin kwele ela na todi wo adam al dombore nga ele mano kel kulding al kayin sala nu so kame ila no firje na donga dogala nga janiba donga dogala nga janiba gal
0: makan ye dombore nga genye duldin ko la warge
1: lolo duldin ko dombore nga wari
0: nal duldin ko dombora waje ma sikin dombora ka bana longole al duldin ko kesa
1: egen
0: na aba inna ngi segan yani ki long alang kaungi na na aika yani jirgi wonan ke dombore alena ninjang marang inalomba yani injazin dila sursi jijasa wala lomvine jasal gizin ko masalan dombore kul guta sanga jabana lang in dombore sisi janan ne in dombore sisi alanga jundiba e in kase na masilong ki alkati ne ko bidi dan taski lomving idina lomving kwa dombore nyetleng ne mbereng al surunga si boingi ji ne ni kilmagal ira alangisin e tin alangisin kwa alan dimbar si joingi walgal ne ji ira kilman dem bot kin donga ke din donga ke ba ji ajam ba san din kilma si taga jergi ayno indua tingi e kwel wala tingi ira ji alang uja alan si yesi ki dora jergi wala ji beren kilma si jundi na ziyeki den dora ila duya yoko
1: lolo ji sin jergi ana na se ored wo kaynas en alomba al erin tarran tarakinin dio nyet erikene inkriya kewa el erikene inkriya kewa lompi alin kwa duo kenke di ngore duo orre kan kewai di ngore si alang ajanan balang idi jegi lakin orre duo insike al dombore den orre duo le akhere ye nena njaru al dombore den barale akhere na illa kusei illa fele dakeba lompi ngis kwa ji abe di dombore tulenga fali alan din barasi joyin na tullin asja asanye illon aljilon pintari na jaw lakin ayla janan sela illon pintari na jaw kado ban piedu wai na bagal pies kelenen kama al tul baw asa aswingel ba asan oredo sin jo illa oto abakenga al kidonga dok el na tulay bal bawi korozatus elenga na fulleli asan injalun lompi duldin kwele al ba'rito kwele ala din kilma teyeya na dingi si joyingi na ajanan ba na dinga bagal din ke na duwala jundi ba na ki firti kari wala ki baja kari wala ki kurro kari annan sikin ko agindia na san injalun al yake nan duwa si pelle da janan ba na alam fiyesi karajawi na kilma rubbin karajawi in aba inja al bayyi na lumpin kilijai alba lumpin kilijai na aba kinsi ajaba na marubage na meram kin udo nga sa al pinyenes boru foru je jamal kage kin udo age zat na orre dwala den orre duo si seti maranin den jaru gari mi laziti eti wala jela duo lal kikie ila dorato glege koranga na ma ngalon balba domborenge koranga so nga taringa mamara indigi si jundi al den orre duo nama ki den jaru ila jela duo al kikie ndien tari la togi nama ki la kare na den orre duo ngare me jato lumpi nama yenes koro ala jingo nama pia nama toyingo ngayenge nene lang ami mera buin orre kwa ki dien bagi asang imbalung boru nga nyetle al dombore nga nyetke ing nama ila loza to al lumpi ntong diko ke dele zaatu dombore nga nyet kay na duo yedlompi domo nga duo barngan kari duo wat al el kangizin kwa al jikidin dombore jana kadu dombore inela nga kwa bazatu na ngayini na kwa ne zaata lompi ndomo duo mat ila lan kwe ker la za nya ki ngan sikwa nga kazi do wo izan dombore ko ya nga nya na ngayin si nya idin na lompi illa inela nga kwa ba kina maskara ba dia kel na kingi na lompi akwa ba felle lompi pelle da kwa ba na lompi kwa yani eri alka a ala wel ba san duwo jeyngo egel duo na mas ken ken jangat ken taringa le jingin
0: maran ke
1: dora ker sinje ke dora ker ke aler yai na lompi yeba inelan si ken del lole ine na ma jigena son nga kein yani na pora dien sur kawe na galen kamal jirgi wakwel en kamal jirgi wakwel na ki dien sur sur nga si bagya ka obana sur nga si akwel ba duin baran gisinwa jidin domborele jong na ja kinki la so lompi si jo nagadun do morlo on na a kwinki la sudu lompi saw na maro lompi duin do morlen di ndo morlen gis belen alan di orre si iri jegi na alan di si janan ba aba do mor jumona si ko alan di woro do si janan ele lompi bele ay ba ay sen belen alan di si janan na ba ele ni si jaw aba taray jato dok bes ilong ala ruba le jain inemas orre ko si kamin asan enkal nga ki mainan al din kan na alkewa kan na todi kewa korwala iniba dingi si asanden sejoa kikil man tulling ala nga juba na sorjendel na lang ajuba na zesi garim jindel na garim dingarim na jiden garim jindel ine orre alinke na aba jegilane la long numay ko duin na kade ngunga ne nenjele na maje na malokerje kwa kerngale ineng na orre na talanga inen na jirgi ngoy na ferrenga a alan kuldinga si kuldinga bayina lompin taringa si lompi si bani
0: e dimbele to le a docteur kabir so nga gis aswaming na barafatay ne jago dog ne sore ko si nen jawara marang werre ko aba ilong ne duo sengang dora jeylengi ba awna radio samar lela idina radio samar e sengang de radio asan ngang senga fegal kila asi kitori ga kalni bana kwa galai san angul bus kulelingi ben kaminga egal kinna masa kalnga ba al awiya na iloleng inen kawiya hasan akawli ba illo na maki kwel alan yesi kaungi na katilo na wori kawi a awlagal na madog walai san ngi wajidi dor kabir e ki aba jongone jegila si daimbere alsi jawla na wori walagal alkay na rimmen kaw kwaba inenin sawaga sawaga skona kawene inenin utonso nwa kaw alan daimbele irije a daimbele iri aininje atingi long na joingi e wori walagal alkwa joingi bas ine daging den fatale kay namin kilmangan diaga ba yani alan duju mo asine mbereng e kafelanjal min kilman diowel kadiba silong alitani jumandie ndio marang bembelen kalwel ki uto aba sorjani namakavia namakena e belenga ho ngarising ilalji longalen den sorin erengirso inalonga balen den wojila jirsin inama digi indog ingisamin al joingi ke iloni awlegal namadog ingisamin al joingi ke aba ilong na ji dingisi al jananden janane ses yaluti bana jannis duo kersi injami al kafilensian indog joyngile e jagoneskin awule jawar
1: e kiboraina borofatay
0: e sawa kelkam no kinga
1: e dogdomi
0: e asay werre kwa maran dimbelen bonde asiya
1: e kiboray kiboray kinga
0: e banogi werre kwa na sawa kelkam no kinga na dokin sikagil idine kin uto songa daga tinge alan kidiyen kersin

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinde
1: ki borai wore kwa nas dog dain sawa kelkami na dog e donga kanni sunga ko kital kele ne ko gul na ferraba ki sense e bara arjatal donga gianni sunga na bara atim abakar na bara adam e donga gianni sunga alon duin donga dile fago nyetingwe inal gi sog bi soga kamimba alam ferraba na bundul na rimmem baw e kiensi bundul juru ngankela na kikain alon kuldu e sog bi soksi tabun kaw sinti e nanama doko naski e docteur kabirin kelkam idin ki sense ki uto so wata ga tinge alan ki kirsingo na de ngara kerengel e atingi long na kay alan karafin ya wala gal aba kay ba alan kutumo na jutumo ki sense ititi dai woreleng wala ina ay ba docteur
2: ke bad bay nilangi ki boray na borofatay sense le ki karaba kay aba kilasi karaka wi ba lom fi kay ko la kala gisinga mi idin na lom pi min sikil man diolon na lom pi kelma rubasi ken kola kelas amba nagal di rubingal ding orren erenjaw wala ding ored won erenjaw rubin jurusi neze gisi er teddo ka fiaba nama gis ye ki azan yesi ki gari makan nama kawngina den sur ngan gari makan orren nama ni fago nasurin eren si gafa giden fi ay nadien baral ba ki kies belel ba badagin futtingi alba min sorjani be dingi bay inma digi garim zatu namas imbilo aba juela sense jumon alba ored wole jozatu
1: alba jolis aw tabu aw sorja janyi
2: ay
1: ille baw
2: na ille baw no me
1: ille ille baw no me en bulong namas aw dog si tole jan ne jegi
2: in inma ye ba asairu numa yal fiem baktai kintari azaki kaina kaw nama kwage ne skiwa ngasi lole kare ngain ili na kain guda alka gudo kan idin fi alan tulevia ne idin fi balan jitifia ay oredo kwa ki orengale udwa songa kawe na dombore dik inwo wo isa monkwen imbelen abajuel asanyan kwejo asanyan kwe illajo asa todi gbon kengal me ya da kundi asin ka askaniya ba
1: ere zaman diam bulingya
2: eh in kankenga ine kina ma aikalun nama al dingi si juel na la kajas jaw alan kundi anas jijo na di din jundi na jiz na ji di din bara jundi na jijo ine al jaro ba kan surnga wonde ba na surnga wonde sur ko yela la akwela ba inama digi orren simena bundia indigi yai aisa orren dio tabala dines udwa songa fi nama ninke namas allan ko ejo nas dogola ke ne duonse dogola ke kila dogola ji nama diem ba onde jang ne diem ba diin onde aba ine ji futwa jara ba kin dogola ba do kingari mage orre kwa alba taura kenge illa rintari kawen mun yet surungon onde ngage imbele setan ino menan tarai ne insigal kakawe ne jidik fagi inen benen ka allum pindo modwo an ne gal kafi abaduo yanku yake alan elnas nananas pirak fiya nas kergel fiya in fagi tare bela lumpi allum pindo
1: bore allum pindo ne en kwae eh ausi ase nyi odwa lage
2: nas
1: kerker fiya
2: eh ye inen
1: ma injamin inan lumpi aran alan si ausi kerger nya
2: inma ye aba jure duwe nak kire kere na so atarasi na ko tu nguna san ki berenga kerenga kergel kal nema aba si nema lulla kal egel nema duwe lulla nga egel khalas iri nema nus kergel fia ne idas al jure duwe dal so atarasi na bugulina na ke ngudu ataras bi in kuyal sa diso ka tuani na do buru karol nema bo fi rukawi nema buru karol hal ye in lumpi la bele lolo in lumpi ne nga kwaba in nama kay ngo kay
1: nan ka lompi agi wasim be do langere
2: lompi ingis kwa kin kuldingasi alan gwenyi ne jurunyo alan gwenyi ne jurunyo ngamba alba nungi jamingi lolo jurunyo ki koranga teyengan dora na alan yengasi dora jawi aba yenka kire kinyi jato alba illon alji ka kire janna ene enka ma suru ken kola kirel na dogolan dogolan eren lon pi son nga gizri son so nga gizri son ne imbilen gi al injamin alji wori jang ne ki dogolan eren koron jang
1: wori lenya
2: wori nga jamba alji wori jang yani yani al urone begi nima duwa tawrata yei aba ton jio no jumon na ke rubinga ita age ba ki dogolan ba ba jow jow ngere ke na min el na na na tar orre ja dogol ba ke lena na na na karaka ne e na dul kuro ine alan kin dogolan jaro jan lompi ine dombrelen ko alan jikin dogolan jaro jan asan dogola joyi ton dio kiwia na sin jana na kiwia ba orre bullinga ne na bullin ku seke na kien orunga dogola dokeng tebun kawe abaska kidu imbara iting darma korokanga ilazi kaba ki karna kono staraska wala nama kela na dolan tabun kirsiol dogola si le tari le kebidi azatu na dogola beringa ge na zien tara kemba ila alam bundi na dogola yin nen kiol ali en kien tawra ngege ne bi al tawra ba ne kien kusenga ba na bo ne kien kusenga kila si sur testes ba na starasba in nama kien kusenga ge meram nakin kwa al orrenga songwa ei jegil kwa ngorrengale gundinga nin kayilla akaimba inal dengor rekega kayimba felet nakai bullinga rubanga nakaba nakwa kinzatu ne zinka mal domboren kwa asanyanga songwa jogal al muzna na sulasa na ruba kila ali nakina nyanga kila nizi felet kila yenga keba ne jali njama asanyanga ouyo yediri ayendio nini kangin kwa nin sinjela alang nyang ausi jeyi intinle al otanga innin ingi nebal ba idin nyanga si kansi hunjane idagal dogola juel na dogola si bal ba idin jerel asamba kwa dogola jari na kionas kwa zo malagena staringa kawe na na na na na kwang na guda kal lolo ila yaiba en kama fidi awa butei asamut kungi jaba din duru ka kriyaiba kila si ajaba ne liana wado gin kam ya yanga liya yanga sa ji yanga ouyo wala kina is yanga za ta kage suri wonage liya dogola sur dola jiba tok jan dogola za to sura kwela ai nane bil ai asa marudan dogola ge killa diem bal bay la so ngindel ne inde zibil ai ya sa mai fan dola bang ki kenes diem ane ge dogola za to no suri ngari mage kin kwa sura ini orre aini te bunje orre kwa na kin kusenga se to kwa kai ba ki dai mbagi awuna joyi kai na ba duo ke na mbeleng alie lomfi tarifi na den sur sin jile le lomfi ka kwel lomfi dai le kan kil manga kwel alan te yege na alan fi akoba aba jwel alan taras jain dine na jado taras jumong ba di mbara sin joyi ingel di sur si jwel ne din kina ses jano non duo junde balan ke firti keri in base in belen alompi iding na ba ki kenanga ngerekela lompi ndomo kwa nyet kirul kang orre nguno surungu asa suru ko bol mara kien surungale di orre ndio janal asin kayimba jago mero
1: e docteur kabir ki seji utonga songa taga tin kayne yanga se jura na di ngir songa mara kasi besi long orre kwa asan kige alang ilong na ingusi dele kuro ine al iyang kwen jirsingo na dok e wore kwa in u kanama wela sang dendig leng inkiu e ingudi la waringi indigi na jundi na kwa kilonga le kawgitia awule gal nama wela lang dok inwa dogola alji dogola njirsingo ine dogola idi la ungi aba ilong na e duo bulong fal nasiyesi belenga tulenga kwa nama kafi nama ilo duo len kelin ila la ya sai kayin nas joyingi waragal ilo joyingi al ilonga lan yesi e den dien ton bulong na buloba nama ila ngina na joyingi la falin isi abu bulong nama dele duiti idina lomfin kwa in al ati na yiki ngasi ini na abaji yesi ken uto aliyakwel nyatini ngwen testesas gaba abaduo ker bulona singwa aljen nei nei eri e tule ani baduiti kangi idine ya buliti ba in ulai aliya buliti ba no jundine inan kelin wala ardi kene ille sunga apai gaba
2: ki boraina borofottai meram in belena maye garim dai aldan burun kuri kin kwa utanga so kwa gane excuse kule dogolan jurunyon algilompi ati ini nzi good kele alinkriya ilman nafs atarbawi ilman nafs atarbawi lan man ninke 50 tenge 50 tengen bakwen jurunyon min alden iendio min den iendio so called the is no noske nema ninje na ken ayanga wena awuna idijo in yet abakwe ille fago aining din tamul kidian laba ine fago aining lo din tamul na manin din ko se tar asin jergi na masin wayna awle jago ide le duo na mas kul iwo to lenga ziko sengandio na anan den de tinyali ay se ruba bulel ba ineng na majundilia na tabunje alimu el ko en kama sin al murahaga ine den ore pelle de riake abali nan kriya baruza to kawringe in limse alan madrasa le ke alan kwa kien dogala kurunyon yen makien isi kabina stawra kanya nakin uluma tulenga akudia nakien baginga nakien orren jutuma na kida nama mumum sikin kiwe batti ainin kabun wala kwankurin ainin kan kifiyen okene in nama yai nes kiwa si ine fago orre kwe etisi abajidin kwe jare na le nespidi unwe din sur sinin dillen jawar aliye kwe si ajaba zot idi na kwe diles kullel wala diles timel kidaji jaw aldin kwe snu ikena runyi low kien juring alji jingidi maynan nin tarasge ne kien belen alji girsin nan nin tarasge e din urusin kargajel ne bial tomba en ki kidengiya nang nan nan surnga sis belen simmo abamin nan din kien jeringa zatu simmoge nan ki gurgura ageba ye ine kwe bas illong ine al erdike na kwain na tumin na kwain nan kanya kado asan innen un ine albas kwain nan tunga liana itinin enga kin taringa aljo ton diozat nan do kibagige na kwe asa ingis kwa iya wala ba abajio aisa eri filangel abas ajaimba inga juaba e bas injwa duin kwe abagiz lompi fweli manosumong aisamba el abagiz apweli ba marra kisoka ker alambagiz era ye nemba mansale jaru nabas lonji piyasa ajaba namaz din kwe senjwa ye aisang era nama jono puto jenga ye ba ba wala ya kaina isa jelba ha ingerim kwe na kinkiki nama mungudo jitu ajirsimo nama min jitu ajirsimo kwe ni nama dirigong jato algiz kwa ye mbire aisa piye fi
1: aisa
2: undulba kwe namaz piye aliwi
1: mintong
2: jato albab do moyin addenja lama jena ma aridigio wala gal kembar ga dia bulong wala gal burgwa kilesis aridigulu nama lnspf hal gis dora kabe wala liyo
1: nese iwi
2: e nes iwi na pie al ani al subu mukharaje nama dok pie na fie duen na al gurgurake al din ko esi ajundi balin din jaru en na ko al mingel dien tom ba tawtoway jisa za ko ngajay ye jisa za kuije jikal inja na innama doge na tulay ba na kwe biyo ngagi kel amal bibirsing haye tonga ka ngu yeng den juru lenjami ye yeng ki baye ye kangi gun kanyu yana ka kare ne sursa kwela ba ye ka yini tonga alba korje ngake na alba udwa ke ye ka kalan tawro kwe na ma tawran jongsi tong le so akwen iri na tong ine bele tulli ake ba joyin ake ba kwe na ma kwe la san joyin tawro bulo aba joyenge tawra bulo khalas bella au na illa belisi mo bulo na ine ton bele fuyake na di ba alba ko eri dipya udo asina ma nyetki dakkeli na kinganyinga ganyinga na ganyinga tulenga ke ngayo jitonga ine ko alba tawra nyana ndam na belisi mo bulo na ma dinga nan ko anton nyana bulo na ko jen ton simo ko ba ko la lan dinga
1: awel ba
2: awingi ba na ton tuleba na ton kul ba udo ho nga gena indila in nama ken tenge ngang ken izge tenge ker aljidin kwesi alba mingel ton sibakit kani bab sibakit kani jure zatu
1: kitar
2: jure zatu dogal nama kul roko ke indi
1: bi ga sima seringinde akuya ni ngum baro
2: yegen ki dur ba na na na dora ke ba wa ngo ka ningu do yi nama inna nama sokti dogola si nama jelu nama in kalnga yasa tebo bitul in nama taraza bana digle nama dog beran ongale al orren dio kene indel ya abaz yen kiden duo ben korge wala duo abaz gel kiden nya korge kile fiye ngazi dogola tebun kawe ila no den jiti aljela na jumong na diengi ya tonga ke bana dogola kay aha diengi alnya a iya line nene nya iyan joba ha ben ben ha diengi anal ba tusi ilon tar kawron kin kikin alba ine nene ine nan ziberen dogola si le beri simwasi fili ba idine yen kewa awle kurul ye iya galal ba gal sikiba itin yani gena nya nga ha diem ba alba ine pi alba ine gina na do jito ngarisin nas ne bi sur sizat sutra nga ba donan kan kai yen kik tonga ban ben ne lo halla yak tuli alaiba inna maye na albundu le mbam ha worun wa kit kawe dogola kili nan dogola kai ne ru kawe yen na kongol abo wala wo nga ne ke beti nga kele ko worun na tuli nga ga dogola na mas inkar nga tonga tuli ala ga zat ye kan se kan ni zat
1: an gilo zat ye erigel gilo erigel
2: la mia aiwa ide na sakam ya ba kin na maye nge aba juel anan duldi jurunyo orre kin karaba so nga takatinge alan insis jalon kuldinga zatu alle dil apalen di sur dilenja alan dogola nin kay namin ayanga yanga awle kagol in mainen biston dio na dogola si asan doingi bawli zatu doingi ay bial ton dio bain adigi adi abas diembas tari lole kay na numin zaman era jike dur anangi dur awi bazatu basin jwa kuin dogola bial bam kala amba ne diemba elba yemba kan ma jigi iya ba sa ko elba ngai al irala ngam ya baye elba ne ya jidi abado gaba aba den iya akhirnya ya ba dole diem iya suka bulo bate salan afi nan kini ne yendo baski wi al doingi aba gel alhamdulillah be salama nan ki afi jago nan ki ne ki simizi bidire dole ine bas inelan kurinya ki en ton ali aba kenge jado ba inelan kanya kin nemo udo songa ge ne jurunyo ko el na jurunyo kul ma in kul doingi doingi aba din ton dio ak as jungaba do kersi ani doingi inama dogi ina tarai na joengi erit apa ina ngalom balba udonga gena kirsinga lolo bele aiba joengi ken taringa jalege asa orre sin kam orre du duldin ko esi ken karaba kille ala juruba longin da nyet lolo al den tari le jigil do abatari tu levi ileba du tu le abatari rubba fi

0: alkwe den aye takado ga fago ba na kuriti na den iyan ton su jundi na duiti a maidik ine na mawel ngwa e joingi in joingi in aba dai ngorelen kan ine kwa matinin den gawitin matisin ki dorato birdelinin ko engal mara ye joingi balba den gawitin ki dorato ki delinin ko
1: ki borahimiram ki borahimiram joingi den gawitin ko ko baski dorato gume lakin joingi jayin dingi za lona joingi ke bakwal da kayin na kilman simmin na janke lona joingi ke ba bakwala kayin na kewa na taltala joingi na me yeyi na lumpin kwa alka an joingi alan dingi sin joingi al di source juel ne ngalom balba joingi ila alki duldi ko siki juru kerkelu al deli joingi na me layba lumpin kwa joingi al joingi ngaluge al joingi maslanke ila joingi alayba na joingi ke ne nkeria ala mahabba bila ria na na yidinga juel ba na deli ria juel ba joingi al idin wel al doing already way alan to leng ale ke ingal kat wel asan doing source to leng ale ay nalan ku sengan tawrake ingal ka awel balangi ku senga bula ele ye ina lompi kwel ne dingi si asan kerek dingi si osoja wal de leri to leje gila alan gi lompi belanga be dingi si osoja al de leri to leje gila ye al gi jini wal al gi dingo sofi laki ke lani ngas kolomba ha ila no den tarra ya bas already wa bas uman dik den digari bulo uman de ngi dis jongori den de ye ngi yal bu ko ni ne lo nazo no vallo mpita rana fikinzi a kila na matarage a doing or kwa joengi ingalomba albaki illa gawata wala albaki illa juru yaljijuru wala kila jirringi lolu joengi yeyi aldine dengi rike joengi yeyi aljizatus jeyna salla jangna kinku olompindo ngakin na kerrek katunu wajo lompia diba ingalomba le joengi anga kuona ndeno community
0: mambau
1: na isinje ngono duo kersel ngayngi asangin jolong lompi duldin ko esa so akwe ne ya aljoyngi algi kwel asangi joyngi jayng kelman dio nan duldin ko nga joel ba idin algi erini lolo algin joyngi ale duldin ko denjay ne dinjay alye ne dinen taringa tabundwedia ne ding juru njenyu na den juru njenyu kitulling alye ne jutumo ne tabunjoke inelangi
0: asoi dikter kabir na ungang senga si inan jawara asogis amin na barnga kindogal kele na kagul nyatinin kwe a donga ge anni sunga alan duin donga asikir di le fago e bara ali musa donga ge anni na bara ahmad dog donga ge anni asikir jeinga bara al hadi donga ge anni sunga bara tarfuin dogi donga anni bara ishaq ala sikir jeinga sunga tagatini idina ji jundul na berengan ila si jinji wa se jundul na rimenjaw na jundul nagis jamin ila al si jike jeima sunga tagatini alan kwa kul inan kai na rimmen kawe na ferra kawe asan kalun dai ngore kise keringa sai ba maran kikwel alan ille sunga tabunko idina uto sunga kai na tagatini alan kika dai ngore len dancing sawa kelkam asiker kidiem bagi na madu kainga nazdain kain belengan kem bondega kinsikage idin naki insikalun ditor kabir kain dogola sasunga doke war kuritia kienya antonga na kwa kerenga gal kien dogola sibaskili kelele aninga painga akwel balende nuin karake ki oto na makundi na kain dogola sasunga war karakindelinga daile idilai al basdana wala koje janga kele kumitia al kien iyan antaski bangan kain kasalumba ila ulai digna dog kojoji wala kojo ker idingi dog al dinen ken utonga kinali yene kidiere kang nakalum indog matinin kojo ogwangi anama da kurona sawakir kam na kai ngana kilkin udo ye lage wala kernga kai ne kilesunga apage na kikwel alan kwa asan worre kwa kul in kalnga inu irilal jinjelungal ko sei sunga daga tina laiba na ba jure dongi ji Dr. Kabir na demba jelunas den esi donga iri jagiti ati kwe jure dongi nas jure don takai den jawi aini long ilalong alang kurone sekiana jezeni na rasin den tila kanna kulu wala ilong ase rimingo wala ilong alang yetongin den falke alji duo ila jang na diktor yang ilmi nafsin kwe lasang kalung kwe de den jayim aisin teimel na dok al ati kwe de ayba ati niwi aisin teimel yero dancing sawa kelkam na makai ngana kagil idin na kinguto so ngwa takatinge
1: katba

0: Asogis aming warre kwa asikir na Dr. Kabir jago dong ne kila kwa si donga jani algis ide din jel dewle teskawe namas do kousi ni ne tebungo.
1: Osso ki boraina bora fatay donga ki kani bara sultan wad gasila osogis ko ki boraina bora fatay bara Amir Abul Qasim Ahmad osogis ko ki boraina bora fatay مجرم بين سليمان عمر وسوجس كوكي براينا برفطاي برا سابر ادم وسيكي براينا برفطاي الا دوكي انا كينس كل ام ميرا مراندا وسيكي براينا برفطاي مره في الرجان وقالي فاغو وسوجس كو برنا البلا برا محمد اسماعيل ودعمك وسوجس كوكي براينا برفطاي لو بلو البي باين انا ميرا سيبوداوي جاغو ميرا
0: asoy ine meram don gi gani dog aljanna gi skel jam na ko kul kital kay matinin ko adin kay na akalintia badaile marang yenna kay ne skel game don gi kanni dog sunga ine na madoka nganas beleng ding bot tugukundi alang jago Dr. Kabir ki kalon si ko je jang kital kayen jure nga si jundia na dog si uto kay na dog ina dogolang ereng amongang ereng alti yen dogol kay ni kaming kojo ninke ne toying arandele ile e udovolina bere kwa idinga ye yankwe wala galali amoy ari ninke ne illo na embereng alan kwa an kwa ba nakafia ne yesi inkelwe ale yankwe marang gunse inzake inali yankwe ne inal e jurudungi illo le gizirti mo madi gwa dogola alkuritia idile allo e ninal ba deng jawi yang ereng na deng dongang irin jegi madi kele wala ke ba dongang irin jegi
1: ke fet din day ngorin dio songa ke na ye lompie ken jirin ya lomba duldin ko marra ki kan juru wa taras ko ba duldin ko aba jela ba ngangel duldin ko ngay ngene duldin ko kamya ne ye mufrad jemen dio adi ki kwant ki taringa mbere jwa na nyeena insan kamya na maniu na dege nas kona tokkay ngay ngina lompi meram awasi wa da min den dilu lete wa alan duldi toge alan kuru kari toge ine namas jangwa kayimba niu na de nama arrage niu na de nama duldin kuyege nama dien jayin idingi alan jayinga tabunjol surun idi alien kayin marra al kain dogola sikuluna ferrekindela na keila na naskwe tikein nadnin kein alan tonke na maninje na dinga kin na maninja ma kharije ngem bindiye sibin dien tonkein ngayngi idin na bele simoke idin na mahabbake na kin al kurilina law na demba den iya sit jitonfi na aba ela baki derke na kin nganyinga nakin dogalo basges benga ye kagis kawi ye innem balung ye dieng ya king king kwena men kwa nan na daga demba ina ni na balang ero nama segin jawla nama kulngi dieng ya sit belengi ya kala lod le o dieng nama nin kan ya
0: dogal nama kikin ya
1: eh
0: tafi gengin
1: dele eh nama edima sin kwa iya innen na ya lai ba wala ba albaki dernga ke wala jisi ida jegi di ba wala kaga agal burgod wayni balang girai al auna urona o saban buruna taringa a nes jisir diga minde kwena majuta en idin na ine baba kinga nyinke na dola zibe idin kerela ba asan ken ko na kedelin nes ingalomba kwesi al ari jurunyo ingala lomba al alba jurinji ngi wala nungi njami lolu al maynan joyngi na liya asal lo le jago nes dora jim alan jado yeden sursiti yekele ni ngaskeimba ine na makorke kerek kwe namas jan ala nin eng ne nin enes nas ken kurun adilon namas denya sun kwa ya kin jay ngala ge ba na kadun kil mesa tinel ba alan kerek ay denya no sun kwa dun kwe balan ba jo ay nin piagel namas sun kwa jo idin una na jidwo jen zato din surin ngal jo dun kwe kala wel ba alan kerek inen jay na denga dola se do kalde aba kwe kwa litinga ni fito wale ba ben karin kwe nan gelde namas dengi do jawla inama ye na kan dogola si nyedding tawrara kanisi e kasi kani nama kidge na anen ke na belet ke ainin kuro ko eni udien ton alan sabon boruje illa nama dai aino orai illa no dai bulille akeba marra banke ne nin emba nama no fullo banana na dora akeba ainin fiya ne ni yigal nama imbeleng duen alla kaisa kasi duen ani digel duen fotle jofona skio na ini tonro yeba ina njelde ngay irin neton ba der nga kay na daga nga kay na ile dentin agi ngisi in namadeng orren dioke in sibes ilong min intile alankasi na dog namaska yin si amin gurenga si alkuril na kanya duin warre kwa den surungi di karabaso ngakai alang mayen surunga si boyngi kikien koranga kergel net nabel albatora kwa bayzang ayzong murudio sima baranga ayse kiyonga si dara perapie na mayen killa asa ngabaranga asa dayin asa doli nenga miela lole na marra asa nginjano oredwo aljijio na kwa mburujio na maina mburuwa kilala njabu na jona tarija na dikin karaba nyarang na tirimbila zon na jona ila burule jago aba njualda mburu aba siki jirgi ngokain basurunga zi nkangal baraka abalota enga imbanyi ngwala inga kuro nkenke inga nyet alke nkwa ka ili na ina nakila kumagalal ka ili nakila baringa ka nakila fede nankwa kinkaraba na tauraki miliara ta ubjulinja ne la ba juda hokay alan tari nzi babas nang tari ngalum baltar altaray alan bona dorol jabas wala gal jirto na bunya na mash walan dioji na di mbara si jwal itingi la ke bar po yangere bara al tirimbille e gyal kin karaba ke lege ay sa jegina te bunjol na mas is birgin o delling ji la suru jayin ne intuli asa fagel ne lal ko ambur walike ayeto bir kayna nga baba karawa junan ba kinat kin kurungan kwa ba na kurungan kwa na diyan terin itiyai ba na duwo ke na kiki ru kona sun kwa al firje nga kinga ba jigina al ne feden feden ni den guntar al ki su tumia da ki dollar
0: ye su tumia da buteya
1: ye da buteya ye jano za alam kwa skal ngai lang ko ye gi ko tumia da buteya feden ni den shwal tokbir ay bi kal bagil den guntar ki mimi a kire se kal dorol ba orre kwa kinama kul karaba gena dan suru kay na sumbogen jundi na karaba kergan jundi a taringa kay marra
0: kese ine bara alhadi ke ki gabale dimbele sa ni ba marang alhadi mbele sa songo gistolenga a nama ilangi na kawela nan yesi do kuru kani songa bara alhadi mbele ng alakidi a kwe iti aba ilong na giyentong ki jurnyo to le arunyo ba wala gal jurnyo ila arunyo ba alsi e joyingi ke kien den iyale na den bale ina se si jigiti den jayle nan jundi dog na den jay sokote bukwan si ko jajanga ke nan dog ila lore njabiti alki warin kwa ila aljena ji den gujana sto le yalu kisen se nan ine bara Khalid ke dog nasin kwa in al se alkene inderin dai boru marankidien kikien aldinga tullenga kin na alan si dai boru dio utonga simo winga baral hadinan ke neskei na rimmen fi ji ay jalun barnga kensi alan don ay jani idina in eri ke dai boru ay long asanki ay kousingi na dog don ay gani na lan kuru ay gani asan yen ko kernga si indomon ferraka onesko gul alan duo video kerti al dai worelen ke na dog kuro bas fi nan dog indigina bara Amir Abul Gasim woinga na dog ke na rimmen fi ki ay long kisen se ki muton al kaines ki kalon na se na ke na kwa se si askitirin ti aba i jago na barnga kin si donga jen
1: orre kwa so nga gi donga anni ni kien ko na wa ba al meram kwa na kien rima alu o soges kaw enyei joengi al ki kwel alanji di orre sin nen joel na kien bi bo nyeddin se nga ge marang ay sangin kwa ki ine al ba belen se nga kai fie akaw ba pellet na ki den tari ba den orre sis kamin na den kilmen ka rolan den orre lot pagwal kwa ngorre nga fagul na kin kusenga alan fasingul den do mon namay long duo bi duo al ine ke den erin al al lompigis kuroni na jawil pago na satale leke ni youtube leke nan ki leke aba gel nay ne lan ja radio samor por banjofo ne den dio tarike lulnato na sin kel jam na marra al gel na hawale jeri ferraja orre kwale nyet na fago idi ne kiya koel banalan kainte bunga kwa reitege alan ki kain te bunga reite ki kan an den sunga tari kaw inname ina duin domungi orre kwalan ferraba na fago na in ke kolling le nyeddin ke na kundu lek orren dali kirsing na dok ini alan orre kwasi putto bige alan dok orren den dali si rimmen kal alan jato dain karaba ini nyet al inde la jiwa ke la sa ko dognin ka ngina ki orang jiwa ka
0: la barang ki embele ngina ni nan dongi abani ilo ngana ki da embele ki nga kayin kin si wasin ki kal ni deling
1: badba
0: nasin duo ke ra lungi ba
1: badba
0: marang ki kay melji so ko te bu kwalen ki rimatu la ngin si bara kaliati ba idin al ki ko ambele ya auna ja asan duo bi duo do long marang ki ko lin ni dai worren ke la si al ko jo ja ngene ski kalun alan si ting
1: asan ku meli ting
0: do kaw na wane nyo mi la fago na dai worre ko ku si uto ma kin si ngasi kuma marang ki ku rogi kan ni duo bi duo alan som duiti ati jalna lodi lenjeri alan kaja alan ki dim bele for rimmenjaw duo kersi abazi gata ja ba yasin iwa wala sin lomba ji kayne rimmenja wala kayne sin jalu ne kibi ngasi rogis ki gavana kam idi ne ki hilla ire ke ko ambele na ka o ki gavala ku ngis ba so lolen maran sogal undula ki kwel alan ka ga asan delni ni ko en ki dai mbere ka o idi ne ki kwel ba so way gamma ngane sur kere ki kwen na asan kayin si ki ki dai teskaw ini dok na makwela lang ti asikir tabun ile kousingi Dr. Kabir ine al bara embereng bi al arkabang seng seng bi al arkabang seng seng inzi jay kise ki matising ki na kalumbal arkakang marang yengal kaine skel kame na doksi perrakawe na kaine kundula sunga ngere nyen si dale sunga kalnga ji ailong nyen si ai sinjwa e dien kien rimatulenga kini ngali yen kein ne gundura na kawite
1: barnga kibore na borfa tai sunga ari mainen tra asimba na dok wel alangi kuro ani asan bim balung dain tuskenel dinen dio nyet ke nan jawil fago na ngaini naki illa ki kwandali rimmen kaw na ine ki dain dali kirsing idin kirsing asan kayin ki kalu na sin duo ker alomba adi kojo jakayin adi tulenga kayin na kwela lanka maraba ki kwandali kirsing ba duo si na taris inen jaisane ka na maye je na fiya na ki tilya kayin barang ila tariki ka ine nos barnga si osoka mingi alan si din olon jago din olon illa dain whatsapp ragam nanke algis belisi mwenga badin olon kidin orren jingitar asinkal inen nenen amin idinella wasable orren keng mera makai na barnga kai na me din belensi tar asinkawiya anaskilla kaidi marabagal inegel abain jamin el tulle orren eren na aldain bele tulle inen batamami aba ridike na longalan kidori menjana nes bisa jiboydi wala din orren sisboydi elasinamas jumna kiya kuelba asan kayin oranga kwa nyet kalnga kidal dio kayin na me lengi na kidain dali kirsing na dok jites en ba kuin barnga iding nabulling wala sakafa yayi alanki dain surnga yayi na iskiwa nga tamundu yidi zatu kidok na mai kurokani idin nay kuel ko imbarnga alhadi na bara khali na barnga nyedi rimen ba ki kuel gi ngal bibi bwen na bara amir lakin din dali wala gi kenkewa gena jaba wala kembora jaba yei boraba ngina kewa gal kembora jaba nay kewa ingi sur din dali tarai ba san jiwi bas jiwi na duo kerndo si jiwi kernga songa jiwi mara din si jiwi si aba erike na idi asan din orre do si jagwa nan kwantulei kidin dali basin jwa al innen nennen jal rikalan innen en maraba zila za jalu baye gela baki kwandari jwa kwan dara ferrain a ila no dogye ne len un kwel idin na lompi algi ini ho agi ini ba ne ene na madog wel asam busik ari a unsu meram
0: jago
1: idin nak orre do di kenen belen pellet bele al jato kwasi kile la turba al basolongi ila no firji ne alla ba zolondwe lolo zolondwe ba na lompi duo bi duozi baki den dali iriel idina dalin kalinda ken
0: ngani ngina longaye lompi gen kalinda zikanjo
1: ina do firji
0: al longalen del di kulisi ki dalin
1: firji
0: idina kin kalinda wore do kin kalinda duo ba nasela
1: kalinda
0: al del di le ken kul lompi nasela kayine na mawela lambara alhadi zikuruen ani asanginwa na mambara amir na bara khalid na bara ngakinkul adin ilonga segang na whatsapp le jeritengi dok ba jago na jeri atingal ilonga dok in safa facebook ajidele jang kunum zike aliena masinjari ati jijuala ni ide kulenga ati kis whatsapp le kulenga alanjel ne skin senga kerazi ide jawar alan siki e kausingi na tabunko ji naka na kwa nyetin ko ngal worele kan alan si inang e sur tule tabun kausingi na kago e segangi indalang e gutfali aljijwa alan si kin utonga si indalan teska aljijwa ei jagone dimbelele si jagane
1: dimbelele ma imfirje ngai ngungi na imbele kwasi jundi na dimbelele karaki kwasa juru mataras akurgulba nama bele iya leki ba na ton akir singa bazatu belezi na dogola zizatu o singa kaweba aldimbele jana sen kama dimbele alo dingel pirti na le duongal bele nagalingan duwa ke bazan gojia kai bele kai ngungi nay ka lompi ini duinga ini pirti ne din nan angana bele en azatu din zatu nan angana bele en ana rimmen indel na kin kwa nyet kien kinal ke nyani rimmen indel bal ba pirti age bal ba dingina na bele ile no pirje na an men kam mom bele al kike dombore fole na tori dombore ake bal jawil fole tara al dombore kike en fole al baye tari lolo ila filan tari ngan don domo ngina dien domo do kike era idi nayem ko senganin kawe na makidien dali fago idi na lompe ko duldi siyasa den do mon do imindi kidien dali na imingi si na 15 marode do siyasa sin jobi asa ni ambianga ba siatielba ila na idi na do den source siatielba orre do din bele ngang iyai bele ngang iyai dinen diwa sang nena jaro ayi ba porin bele sirim menja ba do sisin gwal jirsingo terrin barim menjaw kidin worren dali barim menjaw ngal bayel ngal bayrison eno belengan iyai ne ken karba songa kwangin dio kay maraduo ke nas inela longal din belay ne jisi din sur les salon na ma kwelba asan jidin sur si jiwi ala ndengir jing ne may jidu jawidi ne kurugi du safi din belay si jiwi si oreduo ne kibore na borofotay lumfisis o soka ona yeki wazi dain beltul lendi ini dain belay si ka ne kiki e kirsing idi nasan kayin kumel na do kangi na nan kamin asan en jalon lompisi dobi duwa sab kiden bele na sapi kiden bele skom ne ayla ini idin gini asan kidin bele jomale idin na ka ari togni na kuna na ken jalon wa kergelge abaki duwa njeriya manin ari keri na baki din njeriya ari keri lompisi abako la geba jomale lul na to kidin bele na zinjo o soyi lompi kuin barngal ini kenyet al juru nga jawli na yanga sis koranga jawli na kusenga stuka jawi na jundi na diem bele ko yanga na diem bele rimmenkal ingel indioning alan kela na diem iandali rimmenkal dwi lompi bele ne jijani al jundi ku imbarnga na rimmenkal kikin kuro lompi kelamba osoy inen lompi beskel am a inelangi ored wo dindo bele ina lompi kingi sikel si am marra lompi kwel alan jitte yejang na asan ken ko ngi ndio jango alan ji njamin imbele ala aiba na madlom pisi njamin kangi na imbele jani ila nima dinge di do lompi ku yebidi na lia do kusengage ni indela osoy meram na mayanga du imbele asanga ko
0: asoy docteur kabir ine bere trikya maran basi london tinal ko langi njal ine ki waren wuon ko si lomen kana sin ko al wuon ko di o isi na jundi na dogola ferre kindelinga maran iyan ko do ilalon al si loke in alomba asan loke ala nyedo kila si afiba idine iyan ko kulto ke ba
1: badba
0: iyan ko edininke ki joyingi na ki ki hikmatulle jundi na kavi na denton tuming na ka indere na sabite indene iyan ko edike nan nindenton tuming na magal tito ngal sin le dine ferravia
1: sei
0: yago maran
1: ki bore ki kiselemdik a mera mai sangin kwa al erbet ke na toro ina urinji jurijingi dobi duona elane di tongin ko sebelen ile duo ye din jaro ala balandele karajawngi ne ji yado alan al din ki din duo bay mbang alan se joyngi sur bayna sur nga belel al tong baldaina ko ukabi ne kien kuldinga se bundi balang tawra kania alan dokolang kien urdia kania au naskay kuldinga se koranga tulenga kawlidi idinenge saren zat alan day orrete bunje
0: bara fatay na jo jago ki tuling idina auto sasonga e soktule kenga wore ko aleng na ki daile na ko kul al kang neskel kam na ko al ferra kawe na ko gidal rimmen kawe sunga to tarasi barnga jitiya semba da embele ilal gi suwarin kwa marang idi ngine kibi nga sikwel na ilangi alang joengi alke alang idi nga iba alang si dimbara si seya joaba marang aba ilang nesbi nga si jitiya nga baskungi baso marang ki joengi ngungi al ide na lang rimenka idi na joengi ya ilang ki nga si yundi na surtu le kirgingo alang si jikorong jang na jan neska si joana kas korong an nes jisiwa asang tabung kausi ni nakago barafata gis aming kien soga tulenga na una tulenga ndiyo bang na radio samar dogi ya ina al akwaba tarifi nan satelaid le fago nan dogi ya ina abay long na satelaid le keljam sunga mine nga jindelimba idi nikiro sikalu njaldo abay long na kangin kwa jingi badog mine mfi kwasi ide jago satelaid le skel jam atingal dog satelaid le skel jam jenes jua ka algi satelaid le kelam bi ngasi na imborule al imborule angi kurubani ne ile songa kunyungo soga al undulaling bar nga kinan na ngeren kele dog songa gistawa aldi na auna ki tulenga bang na kusenga di en tuga kein na kelma gi simoja al janna jago na kidaim bele ne rimmen jaw mawlole ko nga kerigel ko
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

lai muru lai kalai ai jar abai long na kwele san jara kuro nagal chin kore na jai dimbo na jai no juro no bai ke ya na ye ji juro ya na ji ye juro na ila u ila un den den ila ila un na mai ye ki in kwel na alang utka na kering kawi na mitala le kawi na kai mitala ne arakarang ki mitala bat kas ke indio ki mitala bat chinazi ayis bilang alang kaka na ayis bilang alang kaka wa marang abo kote walang ne arakarang na batarai mingin le tabung na alang ki utka na na kansaperka kansaperang denja tarai ilaba im kimbilang arakarang.

0: Innama dora kenga anli nye sursis la da mola kulele. Ruzi nga ala ila jabo duong namas boas senkwa al dijulu.
1: Namas tawalang ranga.
0: Boas namas wuona kwa nyet senkwa na tobi kungi kwa bang. Al kanomu leke ila tawla. Asa al maliki nki kelon na malon kunde. Nadok asang imbalong. Ruzi mwabin kwe niu. Al mola ni duo nya kenga alang kabu. Alang ila duong kona ke ila tan diyo ajungal ba alway. Alan keng alan taas lene dem diyo keng kona keyingi. Mwongo na kwa nyata al oro demin tusule keying na mwenkwe. Ki al kunyu kwa kang na kagila.
1: Kalang lompie ila yang kwezi al dintong undul impiani na rasal na lia. Kila yang au al israeli ngang oro diyen diyo kuro.
0: Kalang togol keng ebro diyo na betlam simeyundi. Nekidi nkwe ndora al jane alan ki inya bari al gi lompie ini. Kalang di ngore insonga eng ina tamarin kwe ngore ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga, lea boas namas rusi nyanga na denya nkwe pia. Namas kia kae, namaki lompi nkurokole nga na kwe dekiri. Yanga namas nomisi nkwe, asa lompi isi mujaja ila ingne jisi puto ajundiba. Na di ngatine ini ete isen jisi kir. Di ngatine kalang israeli nga ndiyo simejundi. Na di ngarus jisi saasonga ke kwel, na dogala ke asabele songa tulle. Na esji atine kiri izen ji daga pia, na ngingay den pia ati jito ijenga. Le anome namas kwe zipo anas den ko jige nama den uonge nga. Yang asa kien kina keing namas inkwe, nome asa kwe deke.
1: Yeng namas kwe zipo na obet kani.
0: Obet namo jese mba anga, na jese namagal dodi mba anga, alabo kuru ya pake nga.
1: Inna nama perez ngore, perez ba hisuron mba anga, ne hisuron ba ramimba anga, na ram ba aminada mimba anga, na aminada ba nasun mba anga, na nasun ba solomon mba anga, na solomon ba boaz mba anga, na boaz ba obed mba anga, na obed ba jese mba anga, na jese ba daudi mba anga.

0: Tangwa iwezi.
1: Iweza?
0: E.
1: Ay, na. Na tarai.
2: Na e. Lele abadu abaya dwe jine jimpupu.
1: Na janina aikira jau.
0: E.
1: Na ire bumbunja le tindiyo.
0: E. Longa dian dola adenga wabana kanya itin sepi ala kaldema.
1: Ege na kika nkelye.
0: E. Yago.
1: Nama kwe lalanga koe.
0: E.
1: Na gutin kwa kwe.
0: E.
1: Oto kandain soge uon tonginye.
0: Mm-hmm.
1: Ege nama kwe lalanga kona uo ke aikira leka uo dolfale kwe.
0: E.
1: Ege na nasgal mosot kage na. Wo mongo yenge loko
0: aso ibat songa taras bilon bat ko intara nga dosya ke mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngun tongin jua mang kira bat kusin dugo nde kira bat na ja ke mang to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le leng ko ewi ye ye to lang ye gel de ngar ngas ka
2: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
2: tin gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari dia
0: wala
2: wa de ati an nangi so bo man kuro
1: aba
2: ye tin ba o yiti
0: e do wa salon bai ko e ne so re ka
1: le tengel kika
0: ah tengela
1: tengel kana ngwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwa si keringa jaramba
0: te ya san urya kera si kulto
1: kata ngwa ta kulko ni ku mara ngwon ne tari si
2: singa ngwa na dele ngwa ken tugri ma do wa aswa ba ka
0: ya e tole ya e tole ai ne gal den ore ndate
2: ah den ore balansi
0: balansi
2: e ka ka ngala karalu
0: ya ayo wo dolwa
1: yeki yeyi bibal ba kuin tarnga kine sele
0: yeken na ji a go dalba ka
1: kiga
0: yeken na kan kika na ke liye
1: e sei
2: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba en walan ke subu war urona ona itin kiya ga urun na koronga urun a na ma war ei nga alan den tin le tong ai nga ba bela ilan bumong
0: dobi bat batara simang
1: e la ke borai bago
0: e kine kiga na ke la mang
1: e
0: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
0: na ke la ite gel kangal den sogi e era ki won tong en den arkan ne na den do mare zugut kawiye
1: yang
0: eken na namu dire ken na namaket ete asa wu bonko enden de laye
2: e
0: aram war babin tonko
1: la domi a aina karinya
0: e
2: aji bonko e bonko e
3: jai
2: laji
3: jago
2: ai kan kikin kan na kela
3: na aigo ning balala
2: ai kunyirin temen si kan jo to tusia ni java
3: ko ni do so apai mang
1: egel jabi si keringa do ti otto ko kulgel
3: ayo ite kel keringa lo
2: ai kingena to na ne na gut vale keren ken gut vale a burgu ke gut vale dolva nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aiwa
2: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
2: ai na ai jandarin ji
3: la ka kiran
2: ah
3: kiran ji
2: ba kiran jamba
3: e na magal i trikagil
2: e
3: na magal la ski la ron ai
2: la
1: domi ku siake ba
2: ai na maslai lon gwerika
3: e
2: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
0: Uri lola abibalum sa yesu kari
4: Uri lola abibalum sa yesu kari
0: Uri lola abibalum sa yesu kari

0: Baru nasi main del kibar kai bara fata.
1: Baru nasi main del kibar kai bara fata.
0: Paybe pay nasi main del kibar kai bara fata.
1: Paybe pay nasi main del kibar kai bara fata.
0: Aso iki borai ma.
2: Aso iki lay lay bara fata. Aji
0: tarazi.
3: Dom si sadi swa. Kaya
0: na kaya na skawi. Na wu galal dua ja ko liye kerali.
3: Kibat kai bara fata.
2: Aji jama lo lo ngala.
0: Egel.
2: Na lo ana kuli ambalong ndi.
0: Aida kai. Era toa iba.
3: Aye, ya suang era te.
2: Era gal keri.
0: Aye, era
3: te.
0: Aye, era te.
2: Ema yezi keri ni delo na makalas.
3: Aye, tan longa la.
0: Aye, tan longa la.
2: Asoi. Asoi. Ah, tonde nyomile. Na wado kuela longo domborke ine na Yohana la ulgeranes domosuma jamari mimpia. Na imbeleng lombingwe yal erai.
3: Nama de ni le kani.
2: Namadeng digle na den diohila namaden sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki heratore ka basing sikel ni e namamang na namabati na unse na pagwal dombore na bat
2: e na kones era ga dingale era keri.

0: Era
1: Yeah.
0: kere.
2: Ingana ma era ere ali ali ingame ya isa mongu ndien hera.
0: Yegen.
1: Yegen.
0: Kiborai.
2: Ine nama atoro gisi mbele nye. Indige ali ye aliki kagila. Kika inkuni. Nanzi kelkami.
0: Yete yei. Yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apa yalang ke gilia al herai lompial herai in al yei al kikel kami nang ke gila aisan kwa deng in lompi al yei na herai na ingalomba alu di ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kiki enjirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kiki enjirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in namas delin na kwa aba in kwa asa kiki enjirgo kain na kawla si na kiddi ko ngere kiyo
2: alba pie na kaw
0: se ala kiki en asa kirimo na se ala yo
2: I'm going to go to the house. King Silanus Belanga sang quaker as a qua. Well, a quaker again, a quarrel is in King of the Own.
0: Lolo, Kilakikang, no quailers and quaker as a qua.
1: Kiel Kelkami,
0: Alkel Kami
2: Nankagila,
0: Nankagila. Came to Langal dance or lepia, Nankagila came Belanga Domborin, you
1: rimming.
2: And a dwoker of as in Jizu.
0: Lolo, Kikan was quasi coming.
2: Kina na masa ini nang alkan do nam kan nas wore kwasi kan
0: ini ngalang ini ken kam ya asa jingkal na
1: do la ratu lejara
2: inna ba ye dem belen
0: sizat ba
1: den ratu lejara
2: asa jingkal min zene jina kan o ki ko gula ina ganna gerdin ma ju ki do mo kwa kan
0: ba ba
1: egel
2: ya ngina ken do mo kwa ga la tori ngi la ye ilo
0: wela
2: au gi
1: ken majira gila
2: majira au gi la wena au gi la
0: eh ki do na men kan asa kiwi
2: eh
0: al yahrai
2: nangal kere
0: nan kelkami nan kagila nan asan kai orre kwasi kwa
1: al orre kwa al kwari ya kina kelkami ba
0: alan kelkami
1: wala akagili ba
2: eh idi na yi ne rai
1: den digili la longalan kikel da dombur si kawli da ken wuwa si tulen kagil
0: bad ba idi na yi den bele
1: na ardenga
0: e na den bele ne dona
1: marabi mo
0: ramba ya kai dombur si do kagile ba ay long
2: maramba ire
1: na ken wuwa ro gai ba
0: na egel na nunjumi na sa jolma den dukai
2: na na ba injama sa joliba
0: asa joliba al dio ki pisi na do ba ina sa asa asa dogon de nyoke za
2: maram dio yezi
1: ina do ko so simwe ina ru ma
2: ina duri wo yezi
0: duri ina na
2: ina sa na ko ba ndere ndo zikala yani jalusai
0: pirjei
2: mugi naning naning wodi ke ki gavale ya dimbuki na wodi ke namazilla gide nganya lighting kuzeki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kaza gide nganya raza tor korkia den nja wel balangam gide zeliting wala do ata uliti ba
0: inama tarre
2: inama
1: ok jaw
2: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
1: ya kazi wesi loje da tolabiyal ilong da ki samay na bor mar kazi wesi long in asan samandu le soasi moy ndoko nyoko le soasi moy kika
2: ah ndoko nyoko e ka umitili
1: in e ka kan zeral mitili neskaldi
0: na sole soali gay
1: mara nie argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
0: na ma den tarai kan idin na erbedesi juru juru urunes kilo uri na junde pellet alangin dombresi peli nagal si longal lompin dombori na jawre la nden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
0: na ilan me na ko ambe ngal kel am na
2: den wore do ngal na ji burgoza bele kino kala on ko dem bele na si lonzo
1: a wunye na wu mo ngwedo si bele
3: ke no burgoza ye do ke ma maranyala do ga mamang na ba wala lain wagel na ye ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duo ide kara la sa kwase imbereng impanga se asa boli bae induo si ji ka duo je se la lole duo ye la sefi wala ye duo ko la sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonus di timpalines ami
0: Ye le duo se imbereng asa joli ba Yes, long le douciness iya. Nama ko ela sa nyaditi na mesen jia jonba densimi.
1: Densimi.
0: Asen ki pelle densimi jalomba, na mesen kwa sa joli ba ndutu le sa pelle.
2: Asa ba ele. Nama re joli.
0: Ye le aden ton dio am.
2: La na mesen biase ele digi si joli.
0: Ye le si joli
2: si. Ba
1: ensia sa joli ba.
2: Ka nya nya na di samasi. Ki duger ludun. Samasi ki banya ludun. Na mesen kwa sa ba ele banya si jama sa sa simwe. Mara in samasi. Abas zami, abas zauli.
1: Abas diemu ibi.
2: Alam bas muskela biasa zauli bani haya.
3: Nakapat kasi elang iya.
2: Ye jamai be, ye kangi singwa sa zauli ba.
1: Magi zauli
2: ba. Ye kana jia abas zauli kapa singjuma na jamai nama singwa. Nina hawangila. Nina hawangila singwa ji yungkuru. Ingi sa hawangil ni haya langa jura bol dengi la la jil bombarang alba nui jia na jigi la kapa zamai lenga.
3: Ne impanga gil kasa alma na mengi la payi elai.
1: Ya kato bas lor uo mongu edo si beleke.
0: Eh
1: lor eh.
0: Gima jaram bay nama ko en kama alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana jualan jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
3: dua kesiren
4: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya ila sibam nama ila ini nayas ya kuasi as aku elba asam kua
1: ila si kal sama musical
4: aywa kali nangi
1: asoi asoi
3: na kiki kembali aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering
1: kaya dok orang luar ikhik ini yes asal buat tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al engkau abah ilongan zakiki kian kiring dihile naki kanila lo dikole kani kia alba piu kuah kang
0: padba
1: inyela i al auto kika nakau
0: songai
1: niki ngame ngasa ki lomfi kirgi na kanena kai ngota dilia kau na lodi anga lomfi ke mtu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wale jitori anje gile bora kela nyame wala tiki skairo azalumba na nyame la la ile ritule ala ba al jitti ngaida
0: jika
3: na jije gile la
0: jika ngai lo majaram bay
1: gile ba
0: firje idai ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari. Iding na lompim kurosonga ge ken kekire ngazi duwa na ngaito piasa nje ngoto eng. Yang ngazi dosi ye la duwa la piye nga piye na angguna sin deran wedi. Hela dok. Lompim kwe zi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjado akira.
1: Manjato.
0: Hela dok den dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompim kwe yalai.
2: Nagalkan dikke jijense ku fali ay bereng abaga jingola kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
0: egen
3: pas dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
0: marade den dombore ba
1: egel dega ba
2: gel na kiwe
1: dogel kan kwela la kingo
2: la la good valley udongan senga ay mberanga dombore kwale bo na udongan senga
0: inike
1: kiwe gel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imbereng abo borazan udonga senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigina ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo lole
0: ye kan dogine belen ke
1: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
0: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi ne jijang yesi jalo
1: tas kedeng
0: dintas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel
3: asoy
0: nagal lompinge ga jawre en nama den jiti
2: Egan na gus balik kapan nera alasa kami ni.
0: Iya.
2: Ya ni ya lonsia longalge.
0: Iya.
2: Marangkan dua nesisi ketiga. Kan dua nesketiga nesingwa alba inzi aba ilalejo. Alba jitingale jawi.
3: Egan lagi meram tu la ilo la de dokering kau ni. Ila longal induan dem bela sama sei. Wala dua tinggal lagi ye ina kenge.
2: Makanya induan ya dem surisi inzi in ilo la ina jingle bay. Asang ingwa tori gal alkang. Yani bela tu bukala sama sei. Wala keri kuangal akhir keringela sama si. Yenza sa namas juru akul ilal keringela. Namas imbereng inalie neske kumezado. Tapi na ilal warela.
3: Na kidik doki gavala. Namu wala sa ngore kuwa teka kidik namu do wala sa en agwe. Jike la ongal kela. Alba uo dolwa kwa waring. Ongal kering kete kona inkel duo apunge al uonge.
0: Iwo.
3: Al lompinge.
0: Badba.
3: Na duo ageba. Na al kintaze durek undulo kurt inektaze skariti dintas. Ki wong neji jawngi tane ndon dem bele sekel jam nakilla dum barala jeriti ba kay ine karal
1: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi il lo le alien kwa or requires in coming al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarnay wala baw ki tirgi kan ni abakel na tololin kerigam e dombore ba togi na ma ra nyi ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke mwala nama de jasi di won jasi to indio kere na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kere na injil sigarul kino ta de kere na skani kage
0: toge
1: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nema kote ngalande ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila dombre ba togi
0: ye ni adi dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwa ge
1: e
0: domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
1: kan galji ma jaram bayen
0: indo perjay
1: aba jagila
0: hi
1: kin dom ngako asa soage dom ngako na kania na
0: lolo domborenga ki domborenga min
1: ali
0: domborenga al kile
1: ki domborenga
0: adi dombre is kile laye
1: na dombre is kingal kul sur tok leke
0: e al dombre is kile laye
1: e
0: is la bele so asay al kilo mbim bereng wala togin
3: na isin bereng nin so asay ye
1: na
3: is
0: kwa so ngam bele sey
3: na illa
0: togin le so
3: illa tok ela sa jalo de ki king kwang kinga jawla
0: na ila den taray
1: na se eria ke ba
3: egen
1: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele sey ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
1: jayla
0: ka
1: na aylong kalta munye
0: ka wel alan bele kers wa
1: tola si
0: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kayen dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yosu ali yengene nkiyo ngasite piano isinkan ku singa jinyan
2: asoy imbele songwa jamari
0: aba herale kayen bakilon pin
2: baskin kirgi imbele aljijwa yani songwa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliyen dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yawe madu ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwojile yawe tirwojile bi jumazu ba haddi
0: domine
2: ina mazin jigidi alan ine kang herale ne alba tabun yiren kwaila osle awla zakin ba
0: ine namas ine tabung juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
1: kiwong
0: ne kidentas leza kiza
1: jirgingo
0: skai nanzile kiwong jirgingo kai
2: nene enkwa ki aldele kan
0: nansi jigo kan king
2: eh min na dide le jela ma di jigala ziani kergel
0: yan ba kergel jenga zamb in na ma dem pergey na in na nga san kuldi an karga mara wela langi imo
2: ko is nyedi setting eh o zandi lengel den kri wala zagi alim belenye
0: alba fieko
2: egel
0: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiey
1: aha alkikien kan Nasi yang kirging, nak kamu dengan rumbang aku. Kipi aku akan kisah sini.
2: LSP.
1: Marang embele pui.
0: Pui in nama kes aipali di.
1: Bele pui.
0: Karaba aku keing. Deldin dia. Orra na elerial kaduruk kerial ku akan zir kerial. Kaduruk si abah jalan kisah buntai yang dijalo. Abah jundi bah dalun dia faidi. Na orra si abah jalan kisah suru juro. Bok koro faidi na ling.
1: Na pete pete via.
3: Na pete pete via.
0: Dem surginya na teng ana duo al ine kenen pidi iluna na kaduru ana njalo
2: bafingi
0: dina urin
1: ila na mayene mel fie kwa kan
0: ila na pidoi in na den tarai na ma ingo ke ala ingo bas
1: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata te yaka na kaka na ma kono kum alba ine kalas kuro le na mas kaulina tane kaungi
0: Na
1: jitine ko. Na tindilele ka ngi.
0: Egal. E na ma pier.
1: Na nyarta anja min ka ngi tani.
0: E bi ma jaram bayna ka yungo gi.
1: E.
0: Imbeleng lompiale ray. Al herray. Imbele ka kirey lompien herra.
1: E.
0: Kasmin. Ngay ngay na ma keringi la domborale ko dombor jolle. Ne kwa al hirake na adila dulensi na dual si na
1: wulapia ba
0: ye ines erre inne ki al buruka ina saraka imbe
1: ile erraye beleng kang erre iti na ina lomba duleng
0: aywa
1: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fia
0: Domi
1: ila errana ma dengi
0: Domi ina na masan orro ko taras kiwe azaye ndomborisi ke ngana kuliye bana kidiye mbaginsi amin ndomborisi albouli ne bagil ayla kidiya ba na malom pimbele jawli ne jegil ne dense
1: ji ina ma dayin kilma kayin kilma ngage ne diyen joyngi dayin sabangere
0: bat bana ko el balen
1: ngumba ngale na taala al kayin bar ngage al ko amasuliye kriya dayin sabba orren sabba
0: del style
1: na
0: dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kamal lompi herai barudai le la alkurunga kayina nanindual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon kayila yeilompi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne
1: asoy
0: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kayngis belen dang erena wesin belen abaji indorale jain
1: lo di kole la jo
0: asoy pellet di kole la jo ba
1: asoy
0: ne di ko na lomba
2: but vale ga wala langizwa in wasi apa ine working asini
1: diroi
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale ko marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bun
1: den
2: to bun benjal ne na gola sagari
0: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jainzo ngatarra izatu ayete yele la
0: atele e
2: ele duon jainzo tarra ele duo digi ala ele bana talomba kanja lomba ine dio kage izatu
3: na ali herra asangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ine dio in era endrang sorngero wala ringa mara lombi
0: Inas kebal
2: erdi kenas gete. Ketias kebe. Nama ila ngungi. In jay aljin jwal jay lejela. Ina jwabal haddu kalas. Idi ne wodo ngwal kwa songwa gena duile kere. Lakin maran duile ala ko gul.
0: Lialam buru kallo na kana wasa alumba. Ala ko gul
2: begen.
3: Na kela kwa pie kwa yenge.
0: Inzi belanga sa alumba.
2: Egel nene jide lejen.
0: Mi.
2: Wo inal gi jijwa kindo mangale jial erayang. Wo junde gi kisat ding eralena yungko inal ye domberin diyoke. Kain kel jam gwado atis kel kamye au naki indora kouli al domberin diyoke ne inay baal ki kirsingo ini diyo. Idi na ding ini na sunga se al domberin diyoke. King kuote yanga jofo wo daing borun diyo nyet tinigweng o khasatang daing warre kwaling. Sog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need you dying one day for Euro. Woki quell and dying Borunquasi, and a dying warren was stay yen in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kim Malukutelekinkul. I king corner and a dink corner as a jagging yakeva is among.

0: Osoy kiborai na borafatai orekwa kinga asanda imbere tebunka agwa to na magal kel na kwel alan kirsingo na mainan na imbere lia kiriba na ngorekwa songa gidonga kanilo bilo albibain a inse area kan alan bika kirebang erengan toga kinukusina lompike rungo romanyla jana kino jana ge neslomfi efero nekit na kwando nga kine lomfi kulo na kine salage neslomfi jurunga na kel masur sawa alan itka ayle kiyonga si jan na dogna de la kiriba daying meram tolla ini el to ela na dok yesi bot kawi na dem orres do ngani jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa aisi bomungo ki elo ngalen kerker ne ki emborungale kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kela na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan daying domongo witi wala gal alan ki bingankan
0: ke borai meram na di orre kwa sinen donga jani a orre kwa a dan jinwe la ila ila ngayi na dog itin se kene nen kawke kwa ndali idin na kwa dia kayin sina pelle trim nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na den juru leja na den juru urgulo ele ngui mara ki aya nga kenel undila manin kayin jinwa nyet ki forge au min intilena stes tes bau na tete ya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim men jallon pe do gerru man yino la janna gidi iding na kella si idi jaru wal geeni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam anama kinga nas dembere tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mang simming al dayngwengi yeyi ne diele sa diswatulei.

0: osoy kikel kibora ina borfotay kikel men simmin kay nga asang dan berata bun kago na dan jin walin belen ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay ne te bun kiyoba na askalumba kuldi nga alkagul na ainin ka alang lele kago a kiboray anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kisi asigergi donga kani alben na tarasi ninku embago na rimmi mbana kwa kidalgal ferrakawe a oto inama do gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kisi ense kwela san kalun kain surunga ki eren kan na alkanni na sogokin alundula idi nana kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslomba zakini ku imaran kwela san ilale sunga e kaola namada wala lang ingo ati ingwa alang e nanti nile alang dayang warre si kagilwa laga jure nga dayang warre ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng e jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwaranga sunga e kiro si kaula marang ati ingwa isang maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idin na warre baye yeng jure nga alang warre si iri kagian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelalan kale jago betta hadi jago
0: kiboray na profotay meram nagi nen jingo ngayngi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskio idin ne ki surinkan ala rumusa kan bana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborwa kay nanju nga na koromuni dia na kwa misi asa kaole neski ilo kwa si testes kwa yo. Na kii na maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke enkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alam na asa au na kienkeke nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na maske in na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ke tirindoko wala alko en kre telefon yas jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgu nas jenas oregan sar jana jirsing alboke na deng boden donga ke nas kin karba nyet long nan si longi aljay
1: na kayne jamin
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kiki e sursi tebunjo na in akawe ba alan kiki e sursi jirgel kayngi sa ba jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga lo ko al kenge na TikTok ale na ma do na ma aw na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batarya way wala na sim burgo nga aginya men ko ka ma sa al sa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nanki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul wa felle den telephone na minke ba den jeb reyngel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas do a imingi ba ino may nanye ineski surunga turka ki al kayin naman nile kayin anang duodi na lompi burgunga ini na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgunga ke na niti tonke na kikeen doko langi inga belen ba ka albam tabung abung bayan belen al tari o nama diyong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sari namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pakinde na jato nagal ingis ang kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alangki kwang waki bengkinyal kwa ina kenge na alki danji ngwe na kilel mainang in nama den terib kuli na kwa ilalang kersi yonan liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba, alba rigetogin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ke juru na kelma kirgin saki lolo as kirgimba intile na ma ordered wo jumong na sem burgunga kit ke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tule alan kila burgunga si rang na gudi lolo ja na idije na diraza kila fia al kidiasa nyesi tewinjol lolo kila burgunga si mesin ide jule burgunga na kire lava wala ye az ni di baden sursi bam tabu ine na mai lole jara telling den awle na manin ka ngi umman neki alktar nga kergelale ka nyet dobi doba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa ki ka kay jenga ki nyet alkay den jirgingo durum aralay lolo arrive ngayene njingo kiwo orre kwa mera mama jela na majangara kifiringa kai jangara fifiringa na indan jagingi jangara fifiria ni sikai orre kwa na mama yenen kilom pin dombore akaran kangari ina madigi
1: digi
0: awle orre kwa na make kuron kangari in awi orre kwa na make taringa kangari ni
1: easy
0: kin iski le na makenta rai taringa ndio na masongage taringa kila al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan inma yei na lelden bis atim na kana ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin juru watte bun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitongan idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun jani juel asan surunga si innen kanyingi na re toxic kembera ngankayo lolo innen ngankayimba bayen kayangan nan jamanga na tuse ela asan gis day jum ila berale sare day la namaz jawla na azlom baba ila re fara al de re na fara ki ille akago ba alko allo le kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duondo tariaw ala lolle ago nan duondo tariaw na ilanani ayo redo joela la lolle jago ala njikuri jang ayo redo lolle la joela la jago asanji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgunga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara al jikike beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ban belen yen belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaru ba ki kwang jima ay tariko miram yani aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng haye ngalba kiki urkani kanga aye ngalba ine longa egel inkan ine longa marakan urgulungo na bamba wona tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi dayin ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kan
1: albe
0: ye fiyan maka aba mera to la to den to bin jingina longola kasare albe la to bulu inma dai nama na surunga kaymel fa inma yayinas ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye te bungereng a alang ayenga liringa wenga awkin na kengwe nga is al taringa kain os nas agendia na ba duoto tarifi wala wazara nga os nas agendia na ba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa jana man kila diwal tarikawe ay nin tarikal al nin kyol ay jore diyo jala di tartabu nga jemumba jado ji ay nin lole jay ay nama do taray orre duodo gaba kawngina kingo asagin kwa yengayngi di suru di ko ase kasja todi le duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo le riyaba lolo ngengi ne indo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nos kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawli ba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: ila kan den tarra
1: de ning ki kurgulones ila si baw to le ase jijanga nama ki dulun dora den fiya
0: ila nama ni sense ne orre duen jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaro ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti alangileri bau mara alang kagilki e ilole kayna kwa alkay kwa taban jawil kagul na inso na maunginas nas kwa dilombor wonya de sel dizat kwa dilombor ngo nyet alkay e do alakawe na jawilke alang kiki tire do kwa kirsinga akawe ba kwa fatangi na kwa kuni taringa do aljaweza to ba kin kwa wingi na zenga kimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kaina stalan kang dai buru wala dai suru wala dai urrendio al kwa kangar na intari nguda kal alan ko mol mola kantara alan intari nguda kal alan ko ba na surunga si kaimel in nama den ko mol mole mera malwa ki alsike ina kwa alkagul in nama tarai anas ajalumba alduoke nesdi mirodle gollo enga neskui fulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bas ilong in alden baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay ina kenne kele beraga sikagil alan ninka annansi akome balantien kili kay kika ki juru na ki jalung iding na kuro dan jirgingo lege abaski juru le kirgingo na kilmales kirgingo baye na sur kirgingo tarile na alan koranga kit kagil aise kiyo talanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barfatay kisi majiram bayen ine loke alji dendik le jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro ne sulum ring songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moen nemus guri marang nema welelang inwa zeninal ko incoming a good al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal se basgaw kintina awna ongal kala se al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle nema gal welelang inwa ila arisi al ji jeluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alang sare gisita wunje walagal albami ne jijaba neki gutinden dorai walaba warisi ne jelun ho na jundunes jandel nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembe kaminga ya nes system te nyinderin ke kinama lo uge wala is alang gidiele balja songa nes gumong e dinjel de winga se donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalon kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilalan kakin kikin selem makakaninga nikikile selem makaninga alan kain tino ho enan adwiti aba nama ayeng agen duitnya, na umur agen apa jindelin, nama yang jual ya kalas, nama janda sejapu akhir, nama dua nama pengen yang gua, ay kina kalas ilah hadu kalas istaslimin sejangan sejapu ya ni, fakih aku elbalang ilah lekang. Una kan tina sikilel na riberial ka una ki gutinden dorai na alangis uton songa falitia idina mujarade jaldowe baba san donga jang ne jawune njami ngaza ka jaldowan ne sa kwa kai idina en na ban ya zanina al moda ya ngaza bizad giza jure ngan man dole kan ne na man ayi duwa hatta su kwa panga za to yani moda ya ambus jaldowan ga marande man de minin kai ki sense sunga tarai ilosi uno do kaungene tirin gwenka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makainga na kembera nga likari idi na doksi baldanga ke imbere alki nkwa oto ki alkang na kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asa mkwasi kwame asoi
0: kibora ina borofotai meram

Osoy kiborey na borofotay da embassy ososkaw na lompi de ruru manleja na indelankwa asam bakkela ailan kenku ini ososkaw ye den tarifya la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ilebele na ma rin tarran tarraya sakiba kayin na bajin kirsin warre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange bat duong idin donga azaria arugimba al ilong al ulilun donga sigin kaye bat ala ke baba juro fo liñi ba ei may nan juro ngako lino la batkela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa enka men kel bat kwel kel bat kwel ola kel hurre kwel na ailong di di sur le jalo say bat ailong ne jidin ko esi baja janiba wala di nyang ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama taray a idin na rututu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sitigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoy kibora ina borofatay, bara agrios, watmusa, osogis kaw kibora ina borofatay, twigis kaw di bara agrios, osogis kaw bara nuradin, ango, ongil, inalangwa, kika falay, osogis kaw bara nuradin twigis kaw di, bara sabir dogis twigis di, bara agrios twigis kaw di, bara nasreddin twigis kaw di, bara agrios dogis twigis kaw di, bara bashir, abubilal twigis kaw di,